yongjo yongdar chidu, luo chunyi ne jaya jinja loma la chayana. Tenre, yongjo mi chitong aja zang yana rinxan. Luo chi chua nga ne jitang barja loma la chayana. Tenre, mi sentong yeme la yaw narima yan. Yongjo yongdar na, zangko re ting sang yin chi yaw gu batong, yu chi rinba chigu. Nyanga, din chi kama re, ting jad sanchi ne jad nga chi bar chanchan chigu. Yongjo che ji, lupo dye shan shenkang dewa. Se la tongka yeba. Nye yuwa jiri, chani zangwa tong, cawa jiba, kupa xiawa. Dachin yungbo jiji gosu, yungjo zimurang. Yungjo zidu, zhungo chua mei jen, ngachi yung, mungbo yot ma jio na zung. Jemba jemo kanyi, chani njawa ngangu zigu. Chow, luzala yungdar jena, olong mala la ping. Mowo lupo ngichi zirna, lutinka nuxio qi ngijin xie sindu mi, wen yung, nuxio jia yungkang na, tingche wa nrijur tong, nguji zhikar jiji. Tsulji chapang ka nonye, yonyo tingjir ta jirne, nuhyo mborxin zangwa tiri. Luzala yondar zidu, xani jengge jemong ta sonwe, lupo nuhyo mborxin siyindro. Dewe, yonwa mborxin changji, yonyo tingjir mongbo ngoba yenbe. O njinga malaka nuhyo qir tongne, olang malaka nuba jelis tongtuk.

0: ka su cha chu la kha ta ma ren wa mu ma gu shang la ji chi ni cha se kang po long kor hi ba xia jian ji chi cha ni ji ba na long dong german ne kha je kang ngo yong sa nin chi jie de ta da chua wa xiong wa kang bie ni ta jia wa jia la se de yong dong bo chuo wen ni ta jia wa se ji po long ka ti ne long za na che to dong zong cha sang chi ko ren nong jia yong mi ba ra guo ne nga ruo dong ning gong gu mo la ten re nian ni ne sang zang la de na chua ni er de che la yong na ni bie ga chu dong dan ne xin to jong so ba mong che de jie ba tong bong za na gu ba dong xia ma ra wo ma su bong gu xiao jian na zu qi ba ra de jin jie bong jie ni ba xiong wa gang bie ni dan jiang wa ra xie ren na zu la qian zai mi ba ra qi ba ra de su du dong mo za rai mong de de na zong da dong jia ge ra jiong cha dong dian jie ba dou de nian jie gang qi jie na zong pa xia mong de ding ju jie jie qi wei lu xia dong gang xia wo ma su niang er ding jie de ren ni ba de bong gu bu xie gang mi ji gin ni jie xie gang bong long ge guo jigin ja ni ji ba na ni para ji chin kong rang la ye ne ku ba da ni yin ja lo je yon na lo ni yin la chua xie gin ji ba na lo da yin rum bo lian ba yin ba tu yin la tin ne ni men de ta ba xie yan xian tu ma ra xia wo jie zha gu de dong bo xie kam ji ji nyo ye dong ni li pa ra ma ji pa ra ma ye wo guo ne tu yin rum bo chua dong ni ba chi ji jie guo ne yan ren chua sam ba ji ma rong ge ne jie jie xue de xiala su ji para jin zhe ne ku ba yan ren de chua ye de yong dong bo ma ye wo guo ne ji gin ni den ji wa long zhe xie na nong jia ra xia ke dong zong yang zhen du de ra zong ba de de du ba ding ning gong na na de mo jie gong rang gu ba ding gong mo lu xia dong gang xia gong ra wa xi bo zhe de zuo ma zhe yang dong mo jie gong rang dong zong jie dong qie tu qiu ge le nong de ba zong bong zha ne qiao jie gong rang dong pa xia ryo sbin je ha chung che we sere pung gu chi chi ji ta da xia wa yin na nong jia ra ma chi ra zang ba zu de tin na zong da ra tin be mar na sa ba tong ma ka ra yin gu nyang ga na na nyang ra mo che na zu ngu de tin na zong go mo ra lu xia su nyang ngo mo che tong che to to ba zong pon za na xia zu ba nyang de tin gu ba tong za gong pon jia do ra na na nyang de tin gu je mo che xue de xiala su jibara jin zhe ne chua yin na nong jia ga jie ding gu ga jie jiba na yang ma xia zong song ga yu nong xiong jie jie qia dong nyang de ken de long zuo jiba de la ga jie xir ning gang na na dong qie ma gong rang ngu ba ding chu gu mo xia ge jie jie wei nong mo jie dong qie to de ba zong gang de qie guo cha mo mong de dang gu nuo ren na mie jie suo wa dong mie jie ngu ba zha gu nin de wo bong zhe xie na 차제 공랑동 지미세 본자
1: 세솔라 지체 시준의 메체 님보 르바시비 게미이라 데타는 세솔가 진탕 원주 시빈가 자이 참이 세솔라 지지당 데탕라 도난 시로
0: 샹라 니랑 네저 세제 보는 시바데 시진 니랑 거네나 도젠 초워제 몬더 돈웨 Nini jia rai jian yin ba tong. Yan rai da ka zi ruo kao rai tong. Nu ba, yung wa, zi ba, si li qi we si rai ding zhao ba, duo dong nye qiao ba. Duo dong la zhao xi li qi lie zi ba. Song lo dong, zi dong la, pu tu qin bo zang wa. Ka yi lie qi wa, xiao gao ba tong, ngu zhao ba. Chua mong sao ba tong, chou jiu zhao bo do ba su jin ji, lu la lin ji zi ne bi, ni ba lang ke zi li lu ni, nian la xiao de, lang kong zhe bi ong ki zang yin. Luo ye zhe ye mi, zang wa mong wa hla de, bi mi na la jiang hla. Ning jir jia da la, o na tang wa dong, nian da wa. Ru jiu zi wa, xi ba chen li, si tang ba, guo ye ku wa, ka jie gang ba, qin nye qiang wa, mo lang sa zhen mong wa, qia dang mong wa, nye jie de li mu to ba su nge. Li ye xiong di da ji zhe ne jiong, qi ba jie ning jir mi bi, ni mi ba ngun zin zhe ye. Yuan jiong, ni ba rong la jie na, gong ge ni da si wo ye ba, xiang kang mu de wa dong du xie da ra su ju ma ji ba ra yan ren dong guo na su lan dong niu ji dan jia se de we ni yin da wa ngan gu na xian da ga qia la dong nong ji gu jia da ra ngan gu ji gu xian na nin de ne long wa jin xie jie jia bong long yi gu de xie jie na ni ren long wa jin zuo yan ba yong da ba ding xi na ni yin ngan gu ge tao long dong 所就叫宁波王延词了。

0: tangche dene kofi a jachi soji dene tama ke tsaji ba la tama tenkenji dene tama ten didi a sikon teda ke dene ka dan trewi nebi dene ginko kande tama jebi dene miyun zhoba higis wen jang taishin de jibu dene pendi chenpo ten gawi taishi yen dan sundil ki na dene pendi deli chenpo ten taba yano da chuban da hiina a yoyi la dene tama jete Da longa yin la Beijing ge tene xianyer kang ge a tene lu dul ge tene tama ji bi a ji chi chung ge tene sa zu xi ye de ye che yin na ba ne tene do a xi dan zha wa da tene ten ge jiang a du mu ten to bi de de mun ji lu dul do a xi ser xin a xianyer kang de ye tene xun ju se bi men ni ngo de xi ba yi na de yi man na la tene tama ti bi ni zu wo gomi chomi nga tene tama ji tu bi ni ba xi ye ba den si tian zi de ri ji tene A mingar Beijing da tene Shanghai suzi xiechong xijie yeban duko. Da tianzhen sima da xie na a nianga yi tene tama ji te. Mingar xiechong ding da tene zhong darse che wi tene nianga yi rin la tama ji bi tene taxi de. Cami nianga yi tene tama ji te sir. Tene zuo zanzu da tene cenri dan tuan bi guo ni tama ji bi tene cha yi la dar xie de. A tamar a tamaji bitini miwen la tene leba ta tamaji bi nyon tambo ne tene jadi gi tire yens tama ten na tene deta la nitsel ta tamaji na tene deta la pencil dema tamaji bitini gorum che che bitini niden sola tene a jilen hi de a sem bi din tene niden taji bar tene jadi hi gi ba yano ta nyon nyon ba le zong tamar ngi se tene ji gi se tama ten ken ranye ji jang tene tamaji bi nitsel de ranye la tene sewi takarta yana donha giba maze tama da tene jewi yoyi so donha tama menten par damjan jo giba yanoz nyan samba dan yiba zo tama tsam jibi tene nedan jo yuti ya dene tene ngaza yi di shiri yes tama tenken je tene tama tensan yaji lipun la tene a nigu ten je tene potu meba njirbi lobrata tene jandian jen hinsa saji yi niba laso xiong de toma de ma gompara tene ngoyu kowa tang ngo nawa ka gampa lo lowa tene lopa maangwa a shani la tene nazu njongwa ngochi maangwa tene sensi chewa senka mdewa kopo biba xawa xawa ngaba soji tene nisen jongwa ya dedi pe na tene chini xieba tang yen tang kata xieba a tene tsatsi mawi suzi sawa lupi tene ngoshi renpo xakiba ya nos Ta nyan ngabar ngay chi tene nyan yey nang da tama chi bi tene nyonso la tene chodong shi shi de tama chi bi tene goren chi da chi bi tene ganga chi ni tsa ta la tsem ni tene ne tem me chi xa ki ba tang tama ka tene chi san yang xer je ra da tene tong wa tang ta tene nyam de yen chi tama mun ten bi tene gi ye la tene lo yong shi de yang xer tama mun ten bi tene ten gu ki lang kar dan chan ju ki ba ya no si Ta nyung nga ba yin nang ta tadung tama chi bi tene taishi yen ga shi ki ba te per na sintung nyi chi tene par te cho po pa chu ni jie par thun na tene nye gu tin li shir putun ju ki ba tang nye re cho tremo li po chwa tang nya ta tian pa zi mu tue tse nye rte tene li po chwa ki nga so gang le shi ni tene chwa kong shi ya po ye ba xa ki ba tang a sama si ji tene so chwa tang ka xa wa tene tete me bi tene lawa chen ba tang di tse maang che wa tene pecha da wa tang me to denzu so di tse ye tse lo yon tang a tene li ka yi xo su de ki ba rez ta chang kang to mundro wa tang tama ten ken da tene mundro ba ma zi nye nga ye je se tama la ten zun bi tene kong shi je tene tse te janyu da tene xanyu so la ten zun ki ba la tene tama ten che je tene miyon zho ba xa ki ba rez
1: Akiye utoka gaso, danda seyunga, hyome rosho yu. Tsering dantumbi goni, nyungo gisi shigu.
0: Chutunga lang, tun shi gishiba. Tsaduki mazibi yaka ki dindara yu na, dito da lipo, chu kasa shijina hajang ki kachinbo shi yume. Wenjang, ma mambu shigi, chutunga la, tun shiji mebari. Deri nganzi, chi tungi teji nongzhi nga la xiba xa de nongzhi tangbo gona ma to chi muntung ba ma ka xi xi di jam de tene chi tungi ma ga wara gombi ka zi ta zi chi mangbo xi tunga xi tene mri ba xi yin ba de ma la gona jungi ka zi li bu chi yi muntang yi tene ni bet li Lipo chui mandang na cha jang jit dine garche dang, cha ki chong chi dine jie ma rin zho wa dang. De li jie du de song na dine cha pu nang ki chio xir wa ma zi, ye ga me ba dang, nya bi nyo bi njir wa dine, gang la yubu xiu me ba so jin ne dang jung yin ba riz. Ta dine rinpo chui mandang na dine neri na zu long wi nian ka de wi jang che wi, de xir da dine cang mi di jim. Chutungwe dine gongxi lepo soxiong xii de di tse dang zhang tse dar dine chutungwe ba li a gongbi gaisi da zi chutungwe mri ba xin ba riz. Ta nongchun yinba, chut mambu tung na li dingge dine du putu ba neba. Chut mambu tung na dine nhin tse saji la gende dong tu bi a mei li bo la chan ba yina. Chut yi li dingge dine chuchu ngibu xian zhan xie tu bi win cham je dine chutungwa yina. Poji yi dine. Dangal la gandhe tong tup de li ting ki tini niru shir po bar penpa yimi. Wen jang zanji chu mangpo tong na po yu nang de tini chu gang de yaga chi pa tang. De li yin ta dung chu mangpo tong de kama yi tini shifu ni pa li tini gal gap li ting ki tini longji zi chu si pa li yis. Ta chung ko shimang chi za cha ye chu ten nang de tini. Dami nyeri la chi hao shen jitong nga jia ni jitong dinja tongki ba taan. Chin dang zi tongwa taan. Mbar nyung tima ka go ni tine yangda ki chi tong zaten zi sung hii de chi tong zi maa murung la nyung ya murung wa ten ba re sa. Ta nong chi sumba zang chap jang jang tong ba yena tine cho chi manda wan de ba. Chui libo ting de nembel hibi neba zoo ne hinsa saje xeji tere. Zani chay ten zanzu je tongche yi chupi cegi ge nang de. Chui nang ge tene deju yi nizhe la lang ya gang ya ten me. Chukol dang tene zangchep derju so gang hi tene yin rong tongche yi tene chay ten cegi dang tangpa yi na mei li ting de tene chui kase hibi ginko gang tabari. Ta. Chukol tungwa ne nganzi tsuyu chwe chi tene chi tadi ye tene dansi ki yame wen chang tene kol sunbi chwe de diyan rinpo ya na tene nienbu nyo ngibi goma tata tene tongki baris. Ta nongchuk yiban da xin na woma dang tene siku ye chwe ye tse xiba. Woma dang siku so ne tene detang ki tongya yi zi yambi tse dang rinpi go ne tong na tene tsuchu kasa xie tume wen chang siku yi nang de nga cha mangpo ndi na ang tsina yi tini jio yi ni tsi tekar sato zawa tini mato wa riz. Womi nang tini galda tsina tini chakar sochi ni tsi hajang ki to wii tunji yi tini tsato woma tang sikar tong na tini ngacha tang chakar tsar sochi tini ni tsi lupo yi tini ginko li gar su bi ni tsi lama teta ki li la cho jiba tang tini chenye zaka yi nian jong di lupo ki detang la nini ba riz. Dei jian jie wo ma dan se ge de ne yan da dong tian xi gong zhe dan xin ni gong zhe suo zhe de ne di jin jie cuo yu chui de qi yi ci bi de dong mu rong mei li bo tian ba yan na qi de tang ge de ne dong yan ni qi yan ba ris ta nong zhong ga ba yan na si di su qiu mang bu tong na si lin jiu yu de ne ti la pian tuo ye ba de ba ma ka xi xi ge de ne si sa ge qiu mang bu tong na si lin jiu yu ti la de ne pian tuo ye ba de ji ding yi se si ma zi ge ngan la qi tong wa dan ya na si sa yu de qiu mang bu tong wa ye na de ne si lin jiu ma pian ba ma zi da ru ni ce ye de qiu mang bu tong na po xi la zu xi ba dan de ne po xi ji ga zi jie ma de dang ni si lin jiu ni ba jie ma de dong wa dan po yu dang ge la ngi xu te de po ji yi nian ci long su ba ris de yin de de ne Sama mazi jitu chu mangpo tu na ang sirin jiwa taan dilin xieba la mpien pa riz. Deli yin ta dung sama sawi ka su chu tu na siri deci mandangwa taan dine kachi santin xieci jinyu tu nruwi poji yin juni taan dilin mpien pa riz. Deli jen ji mannam ji dine si sa kip taan sama sawi dine nga yu de chu mangpo tu murung la garte libo ka kumbi dine chonan jiwa taan sama kanshi che na chu win chan hi tu na chupa riz.
1: Xiu di la gang a yu du, xiu ye chan jin ni ru xiu yu. Nga qu, mu zhe xin ji ge gang a li nan bar jia wa xie gui.

0: Mimi da chiki, nganzu la bar chukiji.
1: Mimi bu chiki, nganzu lebur chukiji.
0: Chu chudi chiki, nganzu chuju lembarchi.
1: Chakdo yubi chijui, mu chi shuzi lembarchi.
0: Mi chiki, zhe yang si, gyangzhu che cho.
1: Nyamzhu rinu zhe wan ni, ngenji dende, yangzhen shiki.
0: Su chu kang shiki, yu ki minan, yong war chi.
1: 미리카기

Rengu kawi ka jang, rexiang guo ni yong chu. Rexiang chumi ka jang, guo zhi tang ni yong chu dabu, bi duan zha cha la, jue cai nong er chi wa. Kunzi dan tai zui jin hin dui qi ri din bi za yin de ne. Qin zang dan xie cu jie ga jia yi, nin zhen lan long ka wi, nan wu pu mi kunzi jie bui zha dang, tai zui jie dam jia yin hing. Di li, ge bir jie xiong yang, zi dong lan jua ma dong wi, nga zui bi hin dui dang, la san di tong tui. Pinchu chen le, rang ge cu wi qi dang, yong na, xie cu ji jin bi, zan da ga ru, ni ge ka zhe jie cu wa xie gui xiong wi, dui ngui di la di ni. Nga zui bi, zan da ga ru, ka zhe wi xiong nang dang, niang zong ji zhi go, jin bi xin ba ji cun bi, za yi mang bu sa zong xie yue ba, bi na. Bu mu yin chou la mu, tou xin xio wa ma na. Bu chong chui jir no zang, jie wi du xie xia yong. Xiang ba sang yong zhu kere, du gong nying dang ma song. Xiang bi ong yi wu la, mei chui yi gul jie gi. Chui ni lam yu jie du, zang yi man zhi nang tang. Nga na lam yu cu jie, chui yi man zhi xu chu tabi, yin da da nang, pin chui zhe ga wi jie dong tang, zhe la nye wi du jie, xin jie xio nang nang. Xiang bi ong yi wu la, mei chui yi gul jie gi la su bi, Jue tai ka sirin dendri cun pa xiyue pa tang, la bar du, tau xin xiu wa ma nang, zang yi man zhi nang tang, chung yi man zhi xiu chu tabi yu, ka da lai jia tang, xin xiu ju bi, pin zui jie zi dong ji yu, lu bur leng dai. Zhe ki xiu na ju bi yin de ren ne, xin xiu tang, leng dong jie jue cai nying bur xin ni, xiu nang tang zi dong di wi, xiu cha de cun pa xin yi. La mu jie ji chung zhi, yang yang yi la ku du, ba ku ru ma ku xiong ni, Jowa yung sa ma zhi. Ya ka bang lan zhu du, bang ji xie ka xie xia, xie ka xie wa tong du, zi bi xiang ba zhen xiong. Xie xia yin na sang xiong, ngang ba yin na sang xiong, chung zhi ga yue sa la, po ju xiong na sang xiong, da bi, yin da da na, zan da ga ru bar ji zhen lu yin xiang, zi di da li, zan da ga ru pin zu, hin tu zhen bi lu dang, di mar, nyang zong yung zhi xin di, jin bar chun yu jiang. Chung zhi ga yue sa la, po ju xiong na sang xiong dabu, ya cin jie qia guo dang, ba ku ru ma ku xiong ni, zhu wa yong sa ma ri dabu, du wi ta ki dang, yi ka xie wa tong du, zi bi xiang ba zhen xiong dabu, zhe wi ngui bi zhen long su ji ta ki ne, za xin de da ge sa zong nong, jia qie du bie xue ba ke zhi. Dong er ju bin za ki, xie cu dang, qin cang su jun jie da wa la su bin guo jin ji, zi dong tui ri dang, Rang lo yu bi zan da ga ru, rin du xie bi yu ni mang bu, zi dong ge rang wang xio wi, kung su ru zui gong zhe wi dong a xiong la, jia qi nga zui bi, zi dong la bar qi dang, lang long ma xiong wi xin dou da, sa zong ji ju qir xi ni, za gi di jun ba yin xiang. Di na zi dong li xiong wi dong a, ju jir xi ba xie zhi. Bi na, chu la qia bi xio ru, zha la wu bi xio ru, li zi mo mo nga la, xio ru mi ba lu song. Ni ma e zhu sang ni, Jia gu xia la de yue, jia gu xia ji ni ma, ngui mi chu li zhang wa. Ping bu jiang lu jin la, ma mi lu du de yue, lu du ming ji mi bara, lu mi xin zhong zui song ta bi, za ji de da ge nong du, rong ge zi dong ji mi du ju ba ang, rong la yin ji zi dong ma tui bi xin du ju yue ba dang. Yang bi na, xie jia ngang bi zi dong, ngan ni ni la yue jiang, sa ge bi mi deng la, xie bi wang jia men du, zi bi ge zang mi du. Tong dui si la yue jiang, bing bi ga wang zin bi, ma jia ga mi tui xiong. Zhe di xia zhi zi la, xia wa kong duan dou jiang, li ngi a ge ngun bi, xia qi ji la dang xiong. Chung zhi xiang ba la zhi, xiang bi ye yong du zhi, nga la du ji ba ji, dong wa nang ni gang yong, da bi za ji di da nang, xie zu dang pa mi zi wang ki, yu ni ba ji, zi dong ge rang wang chu bi dong an ding yue. Din zha wa la, Bo mo ro chung zhi gui song, lo gin zhu ju gui song, jiang leng zhu ji e hi, xia ka ra ya bu nang dang da bi, dui mi ji nin zhe li xiong wi dong an hi yue. Gong de leng wi, zi dong lan jiu a ma dong wi zai ge dang, de ni, xie zu jie jie zhong zha wi nang xiong wi, zong zhe yin ba cong na yang, di ni la qi bar ngin jin yue ba di. Jie la, bar qi dang guo jin gang xiong na yang, di li, jian dui dang guo mo ge wi nin dui xie tong jiu la, jie hui di ne, Yi tang qi ba tang lu kong bi sang lu yue ba ding yi. Do na, za yi nu zu li mi zi dong la mu ba tang, za mu ga ru ji zi dong da ding. Nian zhe la rang wang tui zhi ji ju bi, bai qia tang xuan zhe ji sang lu ding la. To wa gong

0: Lalashina Tun Yingar Tidus, Lalashina Shazi Rotom Tidus, Lalashina Jachid Yingar Tidus, Ota Tandigi, Rebak Jungon, Tandigi Shabu Chichu, Tanda Mombochi, Udeba, Tandurindo, Tatigi Lachanda, Tiki Chichundo, Mombochi, Tata Rebat and Rao Udeba, Tiki Chichu, Dwa Manyamba, Tandu Mombondo. Tatin Tutin Tatanga to Yompanda Yendaji Karishi Josena, Lobo Pemajun, Katon, Kanaji Jet of the Sedu, Zibi Chiu Lana Gamatos. Zibi cheo se tu zon zibi ke lo chung chung ki tene. Posa te su lan ngama ta ti nga de ta ta dunji ke nga de reyo mare. Ya ke ngama de to. Kartab tro dung se tu kartab yo ba da wa. Ta kartab na te yo ba. Tene tro dung wa. Shion zi ze ba tang su. Shion ke se. Shion wu. Tang chable des. Jabu cho san se. Jabu ta cho wa. Ta kan sam sam san jibo me ba te. Ta jibo wong le ke che te. Ta tro da kar la te su te re go. Cho wa san we che to. Ba. Ta te du ni. Ta mba ta zo kongju yu de. Mazi mba ta sengge ta sengge chamju yu de ba. Nga bu nga to se ta nga bu se tu kap te tu ta bongbo te zo mongbo chi nga bu se ta ta ta nga rang zu chi kari se uri se na kui ka chong lo ge de. Rego ra zong ngon de ge de de ni yu tino zo kui ka chong lo ge de nga ba bongbo te zo nga to se. Dungju lan dungju tin nga de nga ma ta ta nga dungju ge nga de de. Chambo che ba to se ta ta bong ge gan chang le pen de wa chambo. O tanda u de ba tanda rin do. Jabu nibi tsumum zima kusi, jabu niba da, jabu gawar tsebi kusi tsumum zima, mumbochi, jabu tsinghar, tsinghar tsinda tenne vyo, sata korus deja, korus deba. Pumum zima yungdong shondab che, sunyen sunkou tenshe kondo dongsa. Pumum zima tetsu yungdong shuanja, tati shuan kutro dere. Sunyen kani ye tong, ye tong, te sorkou sere, tenne yokou chewa denbi kone, kangdo dongsa, ta ta ta reba nona, ngada re la dungda re ngada re la dogda re so re ta ti ge o che ju yo bi ton o tan cha le re se ne to mi gi an jo sa na o ta jo ko za wa ti ru de ta da ji ru de ji da san san tre so
1: le se ne a je ba je bi se da xuan se yin de je ne phyo ji cho go wa la ya je wo khen de su ro
0: ta ti ta da ta da ji de pe na ta da xuan ta ta da da ngo zu ta re bi ko ta da kong dong ne ka she chi xu le pena tata tomba shena ge namta no la tata nge kondo ala ji ge shong shong ze o re go de dong ta ne tata lala she ge nga dong lala ji ge ta ne bom che lo lala ji ge ta ne shong to lo re go su mi to ba ta ne lala she ge nga dong wa nga da su mi ta ne de zo ta de du yo le ge ta do ta ne sham ta na le ta ne lala she ge ta ne shong ta bo lala she ge chum ding gar che du se ta ti ding gar de zo mo bo ji ta ne tam cho ju gar labde jigar ta tejuk chechu mongboji ta ta reba no u de de ba tanda jirinda ta te yindu ti chechu de ni pa tor no ma to lakbar to de ne shyang ge chayu bi ga su nga ma to dong dong semye ko dong nga dong dong de zo de zo ta shyang cha bi ga su ma je ge ta nga dong yin da ge ta ne zhong cha wan da wo chi shou mo chi shu de da de da yin na chong ma de da de ma da ta re bi ga su ta ne ta semye de pa yi che wi pai la yan su mi to ta la yon nga ma to tanda zu ta pa gi ka chen da te zu ta po mu ka che de la la yon nga ta la yan nga byo nga ma dung chi o te to o tu be na pa zo de chi de ne di ka su ta do ta ta di no la cham che cham se wa di no la ta nga dung chi ta su mi su ji ta o de ne de to de dong nga ma to jo sa de ta mo bo chi nga ma de ha le bi gu ma lal thole te kap te du nga ma thoje de nga ma kapo inde ba o tanda rin do o te chu thon de wa u de ba tanda rin do ta ta ta shan de ta ta nge chu lo bo pe mi tin no la ta ta ji bu che la nga ma tho se wa den din no la ta ta ka ta to do shu de ma se ba ta sang ge ta ta zo mo bo cha no de wa ro o te zon de wa u de ba ta ta ta ta tanda de pe na ta ne ra ba zo cha mi ke par se ta na la ba gong ken ga chi chi gol ta ne nga ma kapo kong Tā tī ngā mā kāpō tē tsō ngā mā rīwā o tō kī mō gēmbā, ñam ñō chī ngā rīwā shī jā, rī gō tā nī kī tā rī tā. Tā tī tōng bā tāng, tā nī sāngi chāng chō, o tē tsū chē chū mō bō tā tū ngā kāng tār chāng, tā nī tī chō kā tā kā tā tā mē bā. Tē vijin tō, bō ngā kō tō lō nō nā sāndor, yondor, sālong, yonlong, o tā nī mō bō yō rī. Tā rī bā kā nī bā tī yā, tē tā nī mō bō yō rī tā. Yor lā sī dēb jī tā, yor lā yor dā lā jī bā chā wā, gā wā chā wā, gā wā chā wā, tā nī sālong wā. 동보 사송아 농에 줘. 바드사 녀비 줘. 타마사 너비 줘서 또 동보 사송에 줘. 바드사 너비 줘. 타마사 녀비 줘서 다제 반을 모보 잡지다. 다 대조 강다 나로기 맞죠. 보랑게 도미 용롱 봉고 추로다. 저 모보 유대 봐. 던지지래도.
1: 뭐
0: 던다래 대소.
1: 啊，琼瑜的那几个熊熊系列，熊熊系列，它是当这边协助用中控些，我们做这几个吧。拉苏拉苏。它的现在谁啊？给中产这的肯定有那的。它的它的现在吃多的，它的当红嘛，它熊熊个系列的做，伢们它电把它弄搞多的，电把它弄搞了，它呢它帮个帮当用中帮的帮个这个系列的做了，都搞起了，大多么不破了。
0: 다도모복포용비가스 다
1: 我打电动，被枪的从这我全部我得把，这把从这我全部我都这边枪的从，这动了动过了就我等着，某部等着我得把等着这的，这说他他他这别下的卡里能哭多少呢？某部给他的打了呢，打了买的卡给哭死就就给哭，给哭死的熊熊给了给哭死的，不给让从那么久呢，蹲蹲死蹲蹲，我第一个半年能哭的蹲蹲人都，他爹妈说我等那了，他爹，别那俺了，学姐、王者，蹲蹲某部我来这的。
0: 다다 다 본부고 본정님바 하종게 님바 라구세 세워게 배차조리 디노라 쇼당 나다 보 칸레남주 뇽콘 라피 조스타 배차스 본보로 우타다 다 디노라 쇼옹게 중다 나게 중다 은세도 동리 법세도 법지리 칸레 대추고 중다 레리 추르베나 단데 메요라 다운레리 보다 향성 강제종의 다용례로 어때도 그럽시다 하주 셰브지 처합시다 봐 어떤데 대인자도 되네 제네 봄보다 향성다 봄부거네 박은데 와래고 니네 제비 샤도디야 대 대뜨는 대와 다 들으리는 쇼를 넣은 것 좀 나이 쇼 가나 오나 넣었나 할 바 놓지 어 들으리는 다 대비 줘대 중요를 잡 동보 달 바드 페 담았더니 되는 좀 봐지 다 동마 달 바드 주 담아 퍼젠도 노리게 중공로 주 들이다
1: 아 네세 당한 좀 미망 없이 이게 제브스야 되는 직 지준 밀레 제브레 수요도 브레 시스 수요 얼바
0: 라슬라슬
1: 다티네 기랑기 제비네 다티 제비티네 지준 밀레 수
0: 对呗，人穷社会嘞，有钱，那人不能穷，为小些的嘞，那文人的，文人是那民族级，大唐是那民族，肯定是有着了。他对，他那中产个中大个家没人过。那我从我那中嘞，他大爹爸个个呢，他爹爹他那毛不起，别那他爹爸个呢，直接土他那里打点算嘞。
1: 别那，感觉个电把别用别搞事，日巴达日巴尼怕弄了。就当提车等于，就当俺那做的，搞的是啥呢？等着毛不就弄着啥嘞？俺那做这七十个的，八十个的，一个他我那当初个路当蹲开就赢了，等于弄弄什么的日巴达日巴尼。人家占了，你呢？等于得捐给个毛不就弄着弄熟他。
0: tende chene song deba te tong, ka te du ka ju ki tenba tar debi kap su, yang te la che rebi shab ro ki de che pep ju na wo tong ne, tende we ne pa mala reba tong dewa ur se ne, chu lo ki deba ki tab che ba yina, ta te korong debi tong ne, ne so che re go. Yang ja, ne lo tang, ta jom sen tang, pang ta, ta tene ka su shib, ke jan re le me to nyam ji ka la, deba ki tab che na ne yo ma re go, deba sa ma ger ki tong de, are. Yena shim jo se che te, mre che ta, rene che gen gen kur go du, dewa yo ba tong da, che tang ge ta, mala reba la, raba yo ba te tong, tene pa cho de, nga bong ta, cham jam ye ta, raba cham ke te su raba yo ba, te so lan dewa o ma re, she shi ji ma re go, te raba o re go. Yang ja, mala reba ke, rabi chon tanda che sor do to ba, tene ke ne sor de, ta ti char to, tene mala reba nam tar nong la, mando la, te tong rewe ke, rene so che no tong to mando. Ta te chi su nga rong to, ten ten, ma shi mala reba nam tar ten yang, mala reba ko shi ana lo som ja lev la rinpi kap so, tene nga rong to, tong yong ka, her ka, rupi jin ji ke tele ema re. Te indu te la, te te, zhōngbō lēng shīmchō kī tēs zō yīng bā tāndā rē. Tā tē shīmchō bī kēchā rē gō.
1: Kō chō
0: chūlō tēmō kī tō nē sō sō sō kā rē yīnā tē rē. Tā tē yīndū tī gāng tā nā lā kā rē sē wā sē nā mā lā rē bī kī lō jū ngō mā lā tā tā tē tō tsō mā yīng bā rē yīb shā wē nā shīmchō wē nā yāng. Tā nē rā bī shā rō tō mā lā rē bī bā lā rā tōngō mā sōng, tān jē mā sōng, kānyi ngān tiāng tōla tātā tī kāp shē bī kāp sō, kōnā bāl tātī chālā ngā rōng kē tē shimjō chē bī kāp sō, tēne mālā rē bē rā bā sō tō bī kē tēne nē tōng mā sōng sō. Tē mā ngō bā chē nā bāl, ngō nē tōng nē kē kōng yō lōng yō, nē lō tā jōm tsēng shimjō kē tām nām tō nē chē nā bāl, kōnō wē jī wō nā, chē nā bāl gōng kō chē tē, ngā lā gōng kō hā chōng chē sā rā. yīnā māntōng wā tā māntōng rī ngān tā rī shīm chō kī tā lā shī yōng tū nā nā tā tī pā lā tēn jān tē tā wō tā rī nē sō kōng tsēn bō, pō chō bō tā rā tōng mā sōng sēn wā tā rā shē chō nā wō chōng tā mā lā rī bī nā tā kō nō tā wō tū chā tā ngē tē kā rī sē wō rī sē nā mā lā rī bā tā chā tā ngā tā tā tē tē tā rā chī rī chop top chī tā tā rā chī rī dō tē yīn tū kō rā wō chī nā tōng mā tā tā pē nā rī chōng bō yīn bā yāp mā lā shī rā bī jām sēn sē wā yīn bā tē chōng dū rā tā tā tē tēne tēn jō tē sō tā ngō tāp kāp tē tū kī tā bōmbō kī yōng tōng chō jār sē wā rā wā tā tēne bōmbō kī lā mā mōmbō jē tēn jā lē rē tā tāndā tēn yōng tū tī kāp sō tā mā lā sē tā tā tē mā lā tē mā kū mā lā trā tō tē yī nā yā tā tā ngō nē ngā tā tā shiam chō chē tū pā chē tē mā kū mā lā yīn sā mā rē tō mē tū nā mā shiam chō mā lā yīn sā rē tēn sō jim chēn kā rē sā nā tā tā bōmbō kī pē chā tā tē tū nā wā nō shiong shiong kā kē tā tā shiong kē bōng kē sē tū kāp tē tū kī pā tsō kē kī yō kī nō tō mā rā wā nī rē gō tā tē chē yōng tū tē chē tū tā tā mā shiam chō mā lā zū lē nā nān khuā sē rē nān khuā sā tā ngō mā lā mā tsā chīmbō, tā jīpa tāmbā tsā chīmbō tē tsō lā bōmbū kī tā tā tē tsū tāñi nō lā nā khuīn tsēn jīn dā mōmbō sōr tā rī, mēng dē tē yin tū tēn tēn pā chē mā kū mā lā sā mā rī, mā shiāng chū mā lā mēng rō sā mā sā o tā ndē jīn tsā tsō nō chū chōng tā yōng gu sā ngā rōng tsū kā rī wā sā tā tā rā bā sā jī dē, nē tsō dē jē nē tā lā mā lā rī bī lō jū nō nē tē rā bā dā chāb yō bā dā sōr tō jī dā pā shio dā chāb yō bī nē tsō dē tsō ngō nē tōng nē kā sē tēng sē gā chī dzōmbā lēng shīm chō nō lā rā chū tōng kē kī tēng dē kōng yū lōng yū tēng dē kōn tōng chē jū dē hā chōng kā kā kā chīm bō rē dā tā tī tēng lā tā tā ngā rōng tsū rā lō tōng jī tēng nē tē rā bā dē rā bā jō sōng nē mēn rō sāng sāng tā tē tōg bā chīm bō rē pē nā tātā ngā rōng tsū sōr dzō tū kāsā nā sō lā sōr dā wā chī yīnā sū dzō tō rō kō kāmbā kāp kī sū, tā sū o tē jīn chō rā lā rē tē ngō nē rā tōng dū sā tōng dō rē pōr dzō tū tā pū dzō rē pū ngē lā mā lā pū tōng dō rō rē ngō mā yē mō tō ngē kē dāp chō nō pā chī pō lā pō rē kō o tā lā lā tē dzō rē kāmbā kā tē o tē ngō nē chī nō tā lā tā rē kō tā lā yīnā yā ngā chō kāng kē nō rā tā dō tē dzō dō rē tā nē rō sōng wā tē lā rū dzō rē ओ ता ते जिन तो बाला पी जाला रे रा बाला रे सो उन चोदा को ते गा तो लासी के ला ते रे तो पेना लादा दे सदा तो हां
1: जी
0: पेना नाम जे ला नाम जे
1: हो जी
0: चल कों थांग ला छे कों थांग
1: हो जी
0: ओ तिन दे दो ता मोंबो जी पे मोंबो रे ता ते इन दे गा तो न तो दे गा रो तो खाने डा तो दों जे दों डा तो के ये गन तो तनी ये वा छे न मा तो उनसा मा रे
1: Ani jizui mi le suyo de vre siya di ina ji mangchwe du shu yun ri ji cha bar bala.
0: Laso.
1: Da ti ina ji kongdang long si chi xieya mebe su ri ji cha yor bel ke la.
0: Da ti gandar jang nga tata shu yun. Teba gugone ta mla re bal teba ya tada sortu oje re saane ichi zui yun an dendo. Da ti dendo mondi zon da chando sari de. Jumse karasana mla re bal ngone tonne da ti sortu yun cha yun an tā mālā rīpi nāmthār nōlā sēpōng kūgurē. Tē kāp tē tū kū nē sōr tō sēpō jī hā, tā nē 가서 공업 대응도 어 대구르고 다 단다 득점만도 다 다다바 득점이 맞대 옛날에 내가 간도 못 보셔는데 제단 대비토는 못 보지 드린도 때 심적 탄란 돈다 가서 대바 파자느고 대바 가리이나 이르고 심적 빠진 거는 힘 대바 파자느더니 심적 위고지 인자 대바 파자는 가서 심적 근데 돈에 다 공유노 다리 빼나 넘바시

드랑 라 뱀 겐라 빠츠 베부 아파히위 드르고테 베템 바타로이 타교 인히 파르비 쳔치 쳔동타위 데르셉데 용소 쳔바시요 예용 바람비시 촌흉 돈론 링가시게 베부위 힙차비 힝그 소제 수준소자 키트파비 튼콩동 저히르 힌돈 좀비 드릭동 힝제 촌흉 돈 녀송시 바짬리 뿌치 레닌 라민제 자조 페이지와나 뿌치 총라 페모켈리 옌버낭오 더더 녜츠 공제 쿄피틀라 레핑 롱롱케 대인라 잉니 바민남 자레 오요톤 롱토 히바 춘리소 수비팅토 가세 펜치르세피 샤샤 츠마자 마제 다동 텔라 생 드르만다 칸엔토 세와타 사와톤 유테케 쫑톤 라포 쩨모세 넘바시 Jazi liu choji che longchui tanda mangta yuanayong. Melu chi poa na cha nyi se tong cha chi kum. Cha yipa na lungk nesu yang ni ci rinpar gui bi. Gangtar ko na bara busir che pa chenji dunyo la machakbar. Gangtar yu tira nosam yin hi tong hi yu. Shilo chik tong chukja kyo la pe che darik pa khe pa chonang pa tara nati pe ni tuinti. Himalaya reju ge che pe yu tu li. Peiyu che xia noi guanpa tong bara basi nongtin loli nongto lejar yiri nongkwe pi shangchu xiamba li tangju mangpo dorom nang. Tei ji kong nyi lhatsi chonong ka resu tu loni. Tuyoko luk che guande nongto kadung mangpo chet si ni. Rintang xie tu me pi mayi pinyi te da puyi tu jonong ze pi. Loza wa kienpo tenyi na chun yong tong kya tsongi go ni shangshu xiamba li hinkam che kwepa puyi tu pakin ang tangpo yinpi lu ju chi yikya korhi kor njawi kawa zangpo top. Tatar me la nyangyu tuimi bar sum che ngosar tam chin jo ngotong. Nangsa wimbum che namtar so. Wachan jikten shewo pepa namla yang rochu nzongmi che hiri njokin lap chi mana tatabu so. Tuirab rimshung ke pech kedru lope na che Rung luso chunchi xioa la manzenpara. Rung saopi singun bwete namde. Rung ri che jupanda la penpar nyampi hiri mangta tsuehib la pepare. Ngarung bara besar leb yunayong. Ndrundu la tetsam che rongwa mekin. Peiyu tenyong zamling ke yuesho shetong rawara. Jongju mennam la rung dunyo longshu xiamne. Shime nguiko zangda chogin yuetu. Shiling tabi namin je kui tsamli, nawe gwende tong nongte lungling je kashu tsangyang mahi pi nongjue na jisi para sangtab chasung. Mbaran basi ni rongyu to loting kikla, kor to shangru kui je raluk sunpo tongta mangpo peyu ndasi tuikin je hira dehin pa tongche. Dewi chong yansin she gupa na, peyu je tramsi ri je pemer tsangpi kango ni she pa wahi nyechu she pa tong. Yung tsongpi kangwo ni xebi matsui suibi raluk je chuzo na. Kopa zui shemne je lhanri kanghi la machu xe guibi chuzi su juware. Daga dachui ribi gigin xe gijue para. Dei simpi nirab je tui xe la. Doi shong ka pebe para luk tsong jakin tsongpa kienpo xe lasi juwo njawra song yang. Kopa jokong ka juwo gundun te lekeb. Mi xiawar tabur jo ni je yang ja matu pare je song shong. Yanchen che tamchui tetabu demi che taryong. Raluk kyo tong kyo sheni tenruwe tsungchui che junhi dadungyong machi pariyo. Nyedu koro chonongpe penyenhi njawi nangta. Pech luju thoka donga tong riyong kecha mongpur kepi tsirsuenpa tara nata na. Shilo chiktong ngabja dunch donga tsamla chonghi. Mepi pema sityu doji hepi tsensu. Peta lungpa kienpo kunga jansen dentongne. Rabt shungte tsien kunga nyingpo trahi jansen tusu. Trupi hinye jagarwa banzala nati tara nata hipi mingzala. Jagar trotien goro hlosho pa sanji bebi gwenpo la sanga jude wongshi zota yeba simbi matse. Yen yong ngachi kunto jagar che nenjo pa nga la zabkyu tong chinong rinne da so hibi gongdun kun ngumpara shang chupa tong. Gyonon ka tuichi nga li lhapa zebi loju tongchundu. Bote yuini baran basar shuebi lalung gawi duhyu rinmo reje nemon dokpi sindu. Kayi nyaman rawi shechen kongta yabje je ziwi Himalaya reju gangsara se lami trenin dokjin. Zeji je dori nyamcha mebar nam yang togong ka chuzur gangrung na jingir neso.

zatse shetar yung ninkin je chubo namba dada cheji sen yimbe le chen dana pe jun lung chin yin chin li kong kong ke lung chin je zong ri lu gui zhe dong hi ba tere le chen ti yin nong to pe chi zang zhong zha kien de mi nye nga dong luk zong be tam ke bi li hi mang chui je ring ni so nang duen pyo sum chok po tadri she dong she mu yin bi namba zui le chen dara jab chur dong tokur nong ji re wa hiya

ཁང་ཁེ་ལུང་ཅིན་ཅ་དེ་ཏོང་ལང་དེན་ཤིབ་ལེ་ཅིན་ཤ་ཅི་ཏུ་ཅེ་རི་ང་ན་ལེ་ཅིན་དང་ཉན་རབ་དེན་ཅི་ཅུ་ཅིན་ཡེ་དེ་རིང་ཁ་ལེ་ཅིན་ནོ་ལོ་ཅང་ཅི་བེ་ཕོ་ཨ་ཏོང་ཇི་མ་སང་ཅོ་ཅི་ཏོ་གོར་ཏོང་ཅིན་ཡེ་ནི་ཅ་ཡང་གུ་ཏོང་ལོ་པ་དེ་སང་ཤིབ་ནོ་དེ་ཁ་སང་ཏ་རི་ཅུ་ཡེ་ང་ལ་ལོ་ཅང་ཅི་བེ་ཕོ་དེ་
ji nubara tika neba zuwa ma zi. Lo chan jibie jekan nuba tong sengkang detong la yong neji yebe, chagra nyen dongi da kautun jo gu. Lo chan jibie sengkang la dokar mong chan zi gu. Nga su lan zingkin jia chansong ka jie gi, chan da zuo chagra nong sen ju gu gu nong ming da tong ne, ca ngu bo wa gu ko gong gong to zi ji ye. Tien na chan da zuo nong ma pin chen para zedang chen ri tong, sang lo bie ri za ji de, chagra chan lo yong jira cha ching ka ching xe yinba ma xibie lin ba yin. Dera ding, pama tong chaga para limo mong zang zay na, chaga senji kubo yong to tong to ba ma zi, yama nupa nyambe ni jing hengu yong zi to. Yonggu, pami jenda chaga nuwa jibo tong ka yongbo yong to zi gu. Xiang la, powa desan xiza xibi nong jan ti sin ru. Jara na, xiagang gong yen ra ngibara da powa jen ni nje xian lu chi sang sin jawa yenbe, powa desan lipo zay jina xian da ka che. De yong, powa desan zongbo zi gu na, tuma ngibara da powa medri sin jia zi gu. Powa medri sewa de gong yen xian na, Puwa medri sewa na, nga zo jimbara sekaan kongyong xe suba, jiwa tong, donyan jiba suje nuba tela ser xe. Puwa medri ti, jenda sekaan na nje xe, donyan jiba suje lenyan xe de. Toma na, luzang jen ne san roran jaw ne, luto jie xe pietan jaba tong. Nima na, zuba tong jimbara jar ne, tatan roran jaba. Sekaan donyan manji para gongzang ta mudongwa suje cawa zizi ye la. Kati puwa medri ximba ye na, sekaan kongyong xe suba tong, ta na on se manji para yar jaba tong ma xe wa. Yung na, xia jiu mato para bujung jiba su zhe ni, lu jit to nyong ruwa tong, la para da tongman ni sa nima xio na, chua la su bie le zang jia buzi xinba jia la ni puwa miubo ni tong, le jing su jia ni mongbun jang se ba ri. Puwa miri sewa na, lu to jiba tong lu kang de tong to ne bie ji jing zuwa xe yen to, to na yung xe kang jia dewa tong, jia lang zhuwa dingba ma zi. Jian da puwa miri san jiu zi bie min xin ri jiwa tong, yung na xin ri ngawa tong na, lu jit to tong zin tong jia ta la puwa ni jia yung, ngu zi to xia gang dang xi ji xi gu ding ge man nang jia zuo qi zi ji de song ne xie le la cha ya na de rai dong xia wo rai nam jia rai nga cha rai mo zi rai na ha zhong zhong mo bo xie ye ba dia la zuo dong rong ye men da wa re ye ba ma zi nu ba yong men da wa re ye de le ding nga zuo jian de xie rai suo suo rong ye dong nu ba kong de qi ba zhe ne lu kang la che ba dong jie din ba jie de wa jie jie xia gang mong zang sa wa dong lu kang la me che bie xia gang dong Nga mde wa xe gang. Yon na pudo ye bie xe gang de, bier na chong ra tong, sibi nyang zang sa wa tong. La bar da xe gang nimba tong, rwa, zuba, matzuba, jimba, ni zang ni xe wa ture je xe su, tewe sa marang. Ka di ka xe sa tong la tono ma zi para gonda su ba ye na. Po wa mire je nuba nyam ni, luto je yin tan rwa tong. Ning gu bo nuba je yin tan rwa. Ma ye wa po wa ni su, ni mungbo lwa ma zi. Ta na xe do po po nong zil jiong, jiang se. Kazi sache la tonon jiba. Jira na kazi sache rinbar jiji na, mawa nga zo jihio tong puwa merje je nuba chechang jie tong jiba ye ba ma zi. Sere nja dewa tong mudia wa jiba yong ye. Dena, rao ye na kazi la sache rinbar jiji na, ma soso wa puwa cha yi.

0: ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི suri. Di maci, suja je tsulji tsama ngu na zon. Rao ye na long zuo tong, chi zuo, zhong ca la, si ba, mar zuo, ngyan de, ca yung su zhe na li ba ri. Gimba tong tam siye je nong, ca nyong nyong ci gu la. Chi je xie zi towe siye nyong ca sa na li, bier na, nong chol tong, li ba, qin ba, kama su, di sing je gong zhi, qin bu che ge, nya gong su. Ni bu chi je xie zi ha jung to na, guang xie zi zang ku jay nong, sang ni ye bar je chi li mu ga wa za gu. Cha ye nong dar, ci na wo zhikar mong we xien dian gu. Bier na, zhu rai je za cha zu wo tong, lian nian jie mi ba xin rai. Dan ca le tong, si tu jie ji, cha ge nga cha jian tu rung ruwa, nyang dai ci ta ba ri. Xin xie to we sa ma, bier na, xio ku nga mo, ma mo lo tu, xin kang rai, xin xie ra, xin ma ra, jia xin jie tong, ngar sou ba le, bier na, di xin je gu nga si ba, gu re. Tukwar, gasir je mumu su, gondi je maza war, ngibara ta cha ye nong tar za gubari. Duchin kaw je siray piyar na, xiao bali tong, cao da gur. Losar tazi su, minba tong, choje gyegin je galo nong yin za gubari. Gazu woma, donzi, longchi, zanye tong, hyuga nong ka sika. Ngabong, changar je bali, gara ye pa siyachan. Hyuku ngam chema tong, pen bambu, donzi su, nyanza je na libari. nga che sere la cho yo je nu ba ni we cho ge nga cha chen zen la xu jin qie
1: ren qi mu lu jie ji ba mo la che ren de ga me tu yin de na che ding du jia cha ban bie gu bie da la jin bi cha ding ji ba ren ze suo jian nong su ni za mo zong yi tong Monya la chenzen chigu ba mazi, tatang kuwa kabo yung nyang cha tang na zon. Gong tau jia chong nyang da tang wa tong. Labarata nga cha towe chong nyang tang jia na li. Biar na, genzao ma boi ngar chong tong. Chong chen chong, chong chuk chong, nrutsa chi chong, jasye chong, jasye chong mar, genzao chi chong la su. Xie mo pang zi ting bie, jinyan ni bie za tang la tong tong chigu ba ta na. Cha yi zu sen bie sa mo monya ka nong tar, nyan re sa ma tu chie tong. Tung tse je nong yin sa gu la. Sama za wu tu tse je ngan tong, yon na tun yong par se mu zong wa tong. Sama gong de je jie mong tong, jie nyang de tong mu chu. Nang jin tso tse je ngu jie pe bie, ngu jie yin da de, ka si nirang ming je rai si tu na. Ca nu ka niya zi mu gu la. Wien jong, ngu jie nirang je rai yin na. Ngu jie ma zi pa ngan la, sama se ne, se dian ca nu la ka niya zi gu. Demen chok nga cha jema tang jawari, kara tong saka lula nzang gu ba. Pier na, ngoyer kowa tong, chong ngal jaw ba. Darwa, don kabo jawa suji ke, chok nga cha mao ke, njunyer ngon, kara ke jia tong, yon na, saka nga wa poa kong tang na zong. Pami za tong zi mu chula, chok ngara chile ga na, ngang gu ma zi na, jenye tangjir tang jawa ma zi, jimba nyang bari. Jenye nipi, siya ngibara ta minba tong, choje gegin jan zudian nong yin. Yan ran la za tang tong, ngu jie. Min jie tsu sam jie nyam de tse ne chen zan ci gu la. Xie mo pang zi ma yin ba la, ting mu gu bie jin jin ni bie za tang chong po su ba ma zi. Ngu jie wu chong tong, nyam de tse na, ni ba mong jie wara. Ni zang ma ta de, min jie la ting ne, min jiu ci mu gu. Sa ma zi wo zu bie, du jie ren wang tong, dal zha bie rei. Bier na, nje to, chi bong xin de su jie, jie tou jie nyang za jie na li. Di rei jie, jin jin ni bie si ji chua ge nga cha jie to rin rwa ri. Yin yong, do nong ji gu ba xia la. Xie mo pang san yong na, dang wo min zi jie rei, guo jie zi dong tong, ci ji jio wa. Jin jin la, xiao xie zi bu to xi. Wu cham jie, nga suo tong, ngi jie zi gu. Gan jie lu bo ya, xian rong cha pang tong. Cha pang cha ma ra tri bi gao se. Xie mo pang zi, dang ri zi la, wian di, ngi jie zi bu xian rong la, gu ku mi. Gan jie xian rong cha pang la, tri ba ra yong jir jie nu ba tong.
0: Tutara, Lujunziana, Tra Kalala, Yonde Zito, Traga Kojoyon, Person Dimbra, Lucha Jiziton, Kanyan Banjer, Singa Nabato, Shangla, Lutala Jonda Zipa Zoncha Shiba Hijin, Jaina, Lutala Jonda Ziana, Rudon Lapin, Lutala Jonda Zidu, Runjara Shanija, Ruba Timbaton, Nimbe, Ruba Traga Kojo, Jelisotonaton, Ruba Ninsa Sajitisha, Chiraton Tobe, Rudon La Kobe, Tsoche Nazu, Nianti Zito, Rudongja namba jeliza tontoba mazi, Rudongja nubaon, jentor tonto, yano lochang zor tsena, dujanda luca jondar tsena, zojewa la pimba yeba ton, sunje soahir suzon, pimba din. Rudongja waraya, gandhi tontoba mazi, zojibtu nuba libo tenye, degar ne ton, runyan ne, deme, ruso ni suje, ngangu zito, niba na, luca la jondar tsena, ruce la pin. Tsenre ton timbar ton, mala jinja guwa ne, Lutsala Jondar Tsena, Rutsai Jia Tienjia Rongyan Jiatar Tontoba Mazi, Tataan Rutsai Nyinxian Sawaran Jiatar. Mawa Lupo, Ngijie Tsoma Na, Rungjara Xani Jia Ngijie Yenbe, Jondar Tsinu. Xani Ngijie Tsitsi Jentur Nduwe, Xani Nongka Traza Chamo Mongjewa Tra Yutsi Tujianle Do Nyexianne Ngachi Chenju Sunruwa Tong. Jidin Nguje Siba Tong, Dilin Tsipa Nupa Ngale Jechir Nduwe, Xani Jion Rangyan Jeche Tong Nudin Tendro Sai. Yiba, Lutsal yondar tsena, jizu ngale jayao to yontu. Jibu zidu qiwa tong, jimu zipang cha xin dinba, namba yabu xe dinba. Xijie qipa dinba jena, cuda rongyan jia mowu nzicha xe yan di. Dewe, jizu tong namba yabu xe, jinsang zin dina. Lutsal yondar tsena, hachung kachi. Nga zu jenda rongyan jia zuyo tong, lupo neca tar rongla trepe lutsal yondar tsigu. Nga wa, lutsal yondar tsena, ninkang chaza la ping. Lutsa yondar tsedu, lupo nusho sisi tong, nyingso sajie tsisi jemong tong rowe, nyangka lengi jeje lan rowa de, tajin korjo chenju su tongwe, yongwa tong seje suja, lupo guko kondian jeba tong, yongni tingjir su, lowa tong kama jay de, lupo tsara jie yenbe, nyang tong chaza malaga nupa liju tobari. Gongtong tong rowa tong, yupa na, nyingkang tong chaza malala yondar tsebe, chi dodie tong, chi nudin jeng gche xe yan la, Mesela jia yongdi ngijie jie jio yenbe. Tedar ngijie jie na, ninkang tong loo nubba jentor tong a toba tong, na chiang zibar tse na, calong tong dia tong ke zula ping.
2: Bedang xilu sori yong lu da, song tuan jewi niri ju tab dang.
3: Jong chua kang da di song hizi ni, di tang lang tuan no ni ling maru yue.
2: Singhe namba, tata che che sing yi ba ne, kham ki lung ting che, de thang lang duan xie bi le ching dire.
3: Che nambi, de thang lang duan xie bi, kham ki lung ting sing jo ro gas xio.
2: Nga tsui che che lu sien nian che, de thang la, sen kur xie jing yu.
3: Che ji, nga tsui lin ci la do nang xie jo ma ji ba nung ru.

yongjo yongdar chidu, loo junyi ni jaya jinja loma la chayana. Tenri, yongjo mi chidung ngajia zang yana rinxian. Loo chi jua nga ni jidan barja loma la chayana. Tenri, mi sentong yeme la jau na ribayan. Yongjo yongdar na, zangko re ting sang yinji jau gubatong, yu chi rinba chigu. Nyanga, dinchi kama re, ting jada sanchi ni jada ngajia bar chanchan chigu. Yongjo cheji, lupo diya xian xiankang dewa. Se la tongka yeba, nye yuwa jeri. Chani zangwa tong, cawa jeba, kupa xiawa. Dachin yungbo jeje gose, yungjo zimarang. Yungjo zidu, zhongwa chua mei jen, ngache yung, mungbo yed ma jo na zong. Jemba jemo kanyi, chani njawa ngangu zigu. Chow, luza la yungdar jena, olang malo la ping. Mowa lupo ngache zirna, lutinka nusho chi ngijin xe, sinru me, wen yung, nusho je yungkang na, tingche wa nrijur tong, ngujie chikar jeje. Tsil jie chapang ka no ne, yonyo tingjir ta jir ne, nusho mborxin zangwa diri. Luza la yongdar zidu, xani jie ngujie jemong ta songwe, lupo nusho mborxin siyindro. Dewe, yongwa mborxin changji, yonyo tingjir mongbo ngoba yanbe. O njinga malaka nusho qir tong ne, olang malaka nupa jelis tong to.

0: gulli chanji jara, sakur cijira lutin ju.
1: Yu yi lantor satun ba, gana cijia lutu ju.
0: Beje lutu.
1: Beje lutu rinchini.
2: Sinkena bacho kumkhamza, tata ne bejo lungten nyemte le kong kankri lungten che bujo lutu xo jitu suri. Xiamla buhu rangjo jo mitzika nabrika zi himjo suwe zongre nangwe buhu je lutu la ye zongne. Buhu meta lu dawa dunpi dapshi ta. Zaka tsibjo ko ngutun dodu che xiori lo zakhira ngini.
3: Rishi, dunko wii dunra raba, juka dro yin taa, xeba mian zhi, nyawa yang o ngunru singi chem, jati dunta, miepo chida chungwa, ci go xio luka ngacha ngani, rangdi wu tog, dun su, xaki cha, ci ba jungzi kan zhe, ngunru min rin yin, ngadu xa gui zi kunga. Duni rem yin, xaki cha jido, ci ba yin nala rem yin kan zhe jizi na da cha jizor go, ani gunru yin nala da rem yin, min rem yin ngadu xa gui zi kui yin, dengwen dap ca du ka gunru di yin nala da, yuba do sabat di gila dun xin yin du xin yin, nga gui du di yin rem yin gali gali nga gu rei zi kui ngu ho ya.
2: Ngori re, duni ci chunga nye nop shayi ngacha jayi ni nima singi chayam dun jor, dadan jam, rang di ci chunga na si di ci chunga para pumtong xer, man tui ni gunru ngab di xe patang, yu lehi tongwa, dui mu jia kwa, gunru nepa chi tui tup tu xa gui zi da ho. Tene pyoida dambak tsi chunga ne, pyoida jebak tsi chunga pala pontao tkana kitasi na xel kitao. Te kaab te du gondro ngabdu zonju tse yule tongju tue mo jiaqpa, te gondro paan de lu ki tu su te, te ki tu tola taib gureji teri chanko zui dao.
3: Riri, tsi nye ye sasui chi ngacha sumni, duen tumi rangang sin, cha gang cha, chuo kan zhe, dian zhe lian ba, muntui duen de sin bi tsama da chu xun tang, ya xun, ro xun ji mo yungwa xa gu, do xiang ru bi sakul jia xiu zu nam, bang ra tosa ni masa ra xi bu di, Xiaxi ji tabtang pasio ge lega ya bu xi gu. Ci nye zhu lu ge ngacha ye ni, ci nye dun dai ngacha nying bar nye ma na. Ci nye ji sun kur pa ge ngacha jing ni, zhu zi gama zhe ke xer. Xia dun rin qiu lung yin la ji di du zi ren jiu wi, min ji dang chu la xiu bar xia. Nga xer ge nu, xin pung xia ni lo ra nan lan jiu, da zong ni do, ha ji xiang du. Xia lo ra pung pu zhang nang yin, zhu ji tong dang san kar ni, yi lam xiang xer. Pu lu zhu bi ci nye xi qi, ci ju ye la zi kuen ge. Dano ina bada dunpa ka tsi nye ye sasoy che inga cha sumne dun tumi rangang sin zon nung dun tsam jil hixin ka. Dani rem yin cha ba cha ju do, ani cho kan zha ju do, din zhe ina la, din zhe lian ba yin zin ka. Dani dun da ca du ka tsama di yin tang ji la, chu xun do, ya xun, ru xun tsuma ma yung li ye na, le ka da ca cui po zho gare zi kun ka. Zho kun zha ji cha ya na la, do xiang zho bi sa ku li ya xiu zu tang ji la, bong zhe, to sa ni ma sa xi bu ju do, ani xia xi ji ta zo ju do. Pasio ke leka tsuma ca cui po zhugre zi kuen ke. Dini bada dunpa ke ci nye zhu lu ke ngacha ye ni, ci nye dun da ye ngacha nying bar nye ma na zo nye na ke xin ke. Ci nye ji sun ko pa ke ngacha jing ni, zhu zi gama zhe ke xer zon da gama zhe ke xe li ke ngo cu xin ke. Dini xia dun ke zheng la qiu lung tsuma yi la ji ding ke du sun jo ca li do, ani min ji do chu le xiu ju ke xia wa ta su zhu qiu le zi kuen ke. Bada dunpa ke qi la go la xiu ya na la, pu lu zhe bi ci nye xu qi. Tsi jue ye la zi kuen ge.
2: Tene ta dawa riri la njungwa sa chu me lo ge kam xie chi chon riri dao chi. Je la daan der njungwa me chu kam xie chi wi yo jer cha je renper paab. Sebda tsi jue ne lakpa nam ri tan do du kamar jue re. Xia lun tsam su nam kor chi yang cha chun re. Tsi jue jay ne basang dun zu ru penpa ni pi lo jay tu cha long tosir gu pa maang. Ta bada dunpa njungwa de me chu ni de kam xie chi dao. Jum tsi te la ti ni yo jer la cha chu paab zi de renpa paab ju te zay. Tene tsi pa jue ne lakpa nam ri ndo du kamar la jue re. Xia lo gan tsam su nam kor chi yang cha chun re. Ndo du na bada dunpa gan cha chu ten rinpo paru zi dao. Te tsi jue jay ne basang dun zu ru penpa ni pi lo jay tu cha long tosir gu pa maang zu. Ta tene che za de kamar ju tang gan jay wu la tene ri dao.
3: Re. Bada dunpa ga xin yin pa tsi kwa la xie yang na la. Pa tsi de tsi pa jay. Nga, ji, jo, juni, juye, joji, jogo, nye xu jay, nye xu ye, nye xu zhu, nye xu ji, nye xu ge ji ti go la yin zi kuen ge. Da gong li nang ni ge beda dunpa ge da xin do di xio tsar go. Xiam la dren ge zaka ci xio go la ngo dren do di xio na?
2: Dene da dren ki zaka ci bjo xio na. Dren ne bu me da lu da wa dunpi ci pa nye xio go. Ji da gu pi ci jo, riza po bu, ga ma ga, njong chu chulang, chui chi do zi, jo wa yong juan, bong dong xia da ha chi sang du. Dren namgo na xeji namgo ri. Xiobba chuzu doyen ta nyinggo chuzu nipa nila dostun saan kail. Gigi tu

Kuntu lanwin zaji didali. Dindro choyur na, norji shobata, wangchiwa xe mangyibara, zedong dinla poda zhengwa, pinchui lo tunla, singkawa xe yinggubata. Zedong ki jangna, norji winayang, mtsi tachung toyla, dihin siba yinba, niji jubi. Nga jubi bai chadang, xionze jin yinze dawa chun toyba masi. Kuntu rangka dindro dang, chowar jowi riwa dang, dido ga dawa yang sibur chun yu. Sibu ganghe zangwa dang, ganghe ngiba, gang yidu unwa dang, gang yidu maungu iti. Mare susura dada riyo la, duke susura yang, cike mandrawa riyo. Dungun jie chowi nu, mare susu dindro joyur jie sibu la, cike mandrawa riyo jeba dina. Mare di, nyingze dawa dang, zi chue dawa dang, tunba xe ngiba ma si. Zaji di nandun ji nga si tsangmar chibi, mare nangin dang, duke rangin hyuchir dinba na. Zaji di qi qi qi qi qi xin yi. Zidong lan juwa ma dong war jubin za ki. Di na guo qin da bar qi qi xiong na yang, ping cui ji zidong da din ju mi ji ta xie xie bar jubin za ki ji zi di da yi. Bi na, qiu mu yuan na jiu xiu, ba le yuan na chou xiu, nga dang qiu xie wun bu, jie jang qiu ji ma zi. Zi zi mi du xia wa, gang dang qia bi ga xia, long dang bu yu cui jang, mi du de ma mu nyang. Sada rimu sui bara, li su labu yinzhu. Sin duin za sin rimu, sui jang sui tun mendo. Rengu kawi ga jang, ri xiang gu ni yongchu. Ri xiang chumi ga jang, gu zhi dang ni yongchu dabu, bi duin zha cha la, jui cai nong er chi wa. Kun zi dang tai zui jin hin dui qir din bi za yin de na. Qin zang dang xie cu jie ga jia yi, nin zhe lan long ga wi, nang wu po mi kun zi jie bu zha dang, tai zui jie dam jia yin xiang. Dili, gaibar chi xiong yang, zi dong lan juwa ma dong yi nga zui pi ngin dui dang la san di tong tui. Pin cui zhin le, rang ge cui qi dang yong na, xie cu ji jin bi, zan da ga ru, ni gai ka zhe ji cu wa xie gui xiong yi dui ngui di la di ni. Nga zui pi, zan da ga ru, ka zhe wi xiong na dang, nyang zong ji zhi go, jin pi xin ba ji cun bi, za yi mang bu sa zong xie yue ba, bi na. Bu mu yin chou la mu, tou xin xio wa ma nang. Bochong chwejir no zang, jewi duhe kya yung. Xiangba sang yung zhu kira, dogong nyingdang ma song. Xiangbi ongi wu la, mei chwe yi gul jegi. Chwe ni lamyu je do, zangyi manji nang tang. Nga na lamyu chul je, chungyi manji xu chu tabi, yinda da nang, ping chwe zhirgawi je dong tang, zhala nyewi du je, sin je xio nang nang. Xiangbi ongi wu la, mei chwe yi gul jegi la so bi, Jue tai kasirin denji cun pa xiyo ba tang, labar duo. Tau xin xio wa ma nang, zang yi manji nang tang, chun yi manji xiu chu tabi yu, kata lai jia tang, xin xui ju bi, pin cui jia zi dong ji yu, lubur leng dai. Zhe ki xio na ju bi zin de rin ne, xin xo tang, leng dong jia jue cai nying bur xin ni, xio na tang zi dong di wi, xio cha de cun pa xin yi. La mu jie ji chung ji, yang yang yi la ku du, ba kur ma ku xiong ni, Zhuwa yung sa ma zhi. Ya ka bang lan zhu du, bang ji xie ka xie xia. Xie ka xie wa tong du, zi bi xiang ba zhen xiong. Xie xia yin na sang xiong, ngang ba yin na sang xiong, chung zhi ga yue sa la, po ju xiong na sang xiong, da bi. Yin da da na, zan da ga ru bar jia zhen lu yin xiang. Zi di da li, zan da ga ru ping zu, hin tu zhen bi lu da. Di mar, nyang zong yung zhi sen di, jin bar chun yu jiang. Chung zhi ga yue sa la, po ju xiong na sang xiong tabu ya cin jie qia gu dang. Ba kur ma ku xiong ni, zhuwa yung sa ma ri tabu du wi ta ki dang. Yi ka xie wa tong du, zi bi xiang ba zhen xiong tabu, zha wi ngui bi zhen long su ji ta ki ne. Za jin de da ge sa zong nong, jia qie du bie xue ba ke zhi. Dong er ji bin za ki. Xie cu dang, qin cang su jun jie da wa la su bin gu jin ji, zi dong tui ri dang. Rang lo yue bie zang da ga ru, rin du xie bie yu ni mang bu, zi dong ge rang wang hiu wi, kung sur zui gong zhe wi dong ngang xiong la, jia qi nga zui bie, zi dong la bar qi dang, lang long ma xiong wi xin dou da, sa zong jie ju qir xie ni, za gi di jun ba yin xiang. Di na zi dong li xiong wi dong ngang, ju jir xie ba xie zhi. Bi na, chua la qia bi xio ru, zha la wu bi xio ru, li zi mo mo nga la, xio ru me ba lu song. Ni ma e zhu sang ni, Jia gu xia la du yu, jia gu xia ji ni ma, ngui mi chu li zhang wa.
Pimpu Jianglu Jinla, Mami Lodo Deyue, Lodo Minji Mipara, Lomi Sinjong Zuisong Tabi, Zaji Dedag Nondo, Rong Zedong Jimito Jubang, Rongla

0: ki yuni par jia zai dong ge rang wang chu bi dong an ding yue din zha wa la bo mo ru chung zhi gui song lo gin zhou ju gui song jiang leng zhui ji a hi xia ge le ya bu nang dan da bi dui mi jin nin zhe li xiong yi dong an hi yue
1: a qie wu tou ge ge su dang de si yong ge yue mi ru xiu yue zai zhen dan tong bi guo ni nuan guo ge si xi gui
0: Gondi lengwi, zedong lan juwa ma dongwi za ge dan. Danyi, xie zu jie jie zhong zhawi nan xiongwi, zong zhe yin ba cong na yang. Danyi la, qi bar ngin jin yue ba di. Jie la, bar qi dan guo jin gang xiong na yang. Di li, jian duai dan guo mo gu wi nying duai xie tong ju yue la. Jie xue di na, yi tang qi ba dan lu kong bi sang lu yue ba di yi. Do na, za yi nu, zu li mi zedong la mui ba dan, za mo ga ru jie zedong da di. 您这来让王推着解决别被恰当选择解散路电了托啊公民政策了妈妈萨基米多俺你托马学讲连出退避穷者大部扎恰吉别当错的我妈错了从将学就行了归亲主米恰个阿雷斯一样扎巴大部对给了三笔对决落了月笔月底大部追就行了这就是差劲没讲 Ninka celu tumchu tabu, wei zhu qi na, za gi no junto tongju yubi, ju zir tuintai yinya. Dui bi tuin ju ba la, cu bar xue mu rungwi ju ci ki, man zhi ba na, qi mi du xiongwi qi chu zhi.
2: Ma lu rin qin se li ta ba di, qiang xin hong ni qor na, pang bu zhi.
3: Rong ge la nin go wi, nga zi la, long xue mu mu, rong xi yong yi zhi.
0: 俺做西呢自己去托你得吧我参与夜晚是吧对顿切西几夜对顿切西几夜呢俺做妈妈姐切西姐碰着当切西姐那边所说的对你三种西别忙出几夜先一对呢对该所说切西姐能把当对你喜欢先一对对我人心当三句人给后期定义 爹今年我准备七夕节短裙当七夕节门哈第一七夕节能把起来进别人个大娃当能就铺日节四十张推把当你呢王学比都觉得过有七夕天节门呢西中给日送他天队推把了平你节节团圆这人们这娃你不得节七夕天节娘娘当班主天节学学里兄弟对顿七夕节给的呢 这阵习俗节团圆七八万元当这阵月比习俗农给你三种当从你特别先一别但真有人楼习俗给米者了三度大万元影响楼就认为总认得了我最大的心呢现在人你了一难者所以在天段节团圆四一但呢王学班南国多七夕节开往初日节过用当楼学四种跟那你 Xie zinzur jie la su za tindui dan ga jian wu gu qi bi nan dun jin jie gi di. Bi na, bong da si qing gui ni, si ji min da pang bi, ra ji bi mi si la, xiu zha jian nin zur sun. Lang ge ra ju ji di, su la da ju zu sun. Nin dong nga jia xiong na, chu gu ru xie bi yong gi. Nang xie nga gu dong wa, di si nin bi lu su ru, gui mi ni mi gong la, zai chur ji ni yong gi. 西冷西冷多吧南冷南冷多吧西冷南冷巴拉地里脚冷多吧大比于银南王学这阵南国的街嘎大当切西开往初日街特别最地金给地希望个瑞宋当女米吉阳宁吉米比古尼天人端当等着小周围希望个那尼拉空出嘎家西月江杨比南家子拉雅学多西冷西西坑松等着小南同队 Sābī nō jī gāng yōng. Jiāng bī bē lì zui bī, wō dō chūmē gu jī, chūmē yōng nī jī bī, yīn jī nā lā tāi sōng tā bī, yī nā rāng gā mā rā jī lā jā tāng, dā wāng chōng bā rā xī bī, zīn jī rā lō jī hāng sīn tāng, nā nī tīn dui zīn jī bā rā ngō gōr tā jē tō xī bī, ngā zui bī nīn dui tāng, jā jī jī sāng lō chūn bā xī yī. So za tīn dui jī, dui dun chē sī jī yīn dī, jī nī dui gāi dī tāng dī wāng xū bā tāng, 希望个日送天多大，你呢？俺做妈妈姐，七夕过多痛的。 希望你把我国西边三路加西推的第三种的七百公司

0: ji cheng ni mena, lin ho ye. Nga cui ta dong sa cha mangpur ju de tam je chong cho de zon me ne, te dong pi ri yue, tong tu nyam ju se de. Jia yong jie, zha zhu zu, zha tong ne cham zhur yun lo topa sa ju yin xisung pa ri. Tang uo ni ne lo jia de jumi ngang kwa tang, mar ma jiang ju la jia ka tom ne lo gop chung kwa. Bu hi vi jing zhu tang ne lo den chu du ngang kwa jie jin cham dar. Chamdor tari je yudu zubi chibda sego pavar mingsa chu tenye din yu. Sego di nyamcho sabi chapa lakchir di ne, chamdi mrai kage mangzo. Punye chamtay ta pensay ta chong sebi suyanyam dupi lani so yoni ngabar se de. Chaji pamtong su mrai ntandar je chanyu yumtay chapa sa jihin pari. Rangchong jo tangwe chamchay yungle kang, chaji chapa chuk chuchang nima chun zomji. Tari je sego di, Bu rangchao jiong jie mrein tundra yatung jie chabda dawa somch sojo bi segu zowi chie xie batang. Bu du kangi tamara thoma jingsi sa chan dar chaji juidung zowi chabda segu pavar tuyanyi kachi di yu. Li xe nye gui nang, nyamjo chokbi zong da chongso mangbo ju de masam gui tundra jie tam jie ngui pa sa ju ri jisung pari. Xiamla san ju dodu kachi kyo jie. Nye du kalung gui jakab jie AAA APP ngusu chato da chang pari. APP der gerai mangbo ta rin lak za so nyam dun zhi yubi APP di nyan ki xip ji ta kala jak dang nguyen zai bim su jubi wibjo so seba ju gozu sa tab lop ju yubari nye che jakab long chay nyam chay jachab ju ni chom chi to pa ju loka chong chay nyam zhi nyam jir dene nyam chay so du rab san chalam li chi te tong song kan ni ngu su ju to top yubi mang so chor rab san nyam chay da ta long ju sa ju song hatang Loka chungche che tharay chungsep kod longche nyemche dunlin cha chi yang ngaw yaad san yue pari. Nyedu tenche chungche che mimju pyochur chukbi nepe rora wo. Gongjo zon mama mhenkang ki buce jiwi xeabju thoma di lirab songa di. Mangso che pamju kubo yaad san pa mazi. Gongjo zon ki ruce cimbi ka cay chiwi xeabju lirab sa ju za chi nyamnyo yang songjo top yue pari. Dalo son xenza zon xenza chungdal chi dayo chi tuanko pepju se di. Cidi jiji zhukang ye bi jini samchi namda dan chanbi caray dabi sabam toko do caray supa ka tangwi gani sa yue pari. Da bar rai ka ge cal jama jibji jibji xie gu du yue bi sako tegi mangzo je caray ji gungko gang yue pari. Nye che zayab ju, jingli da chungsab ju je nyangka zangbun dabro do jilo nido nye zhou lu nyab chou lu bi xie gu pa batang. Chung nyaray manda wi nyab chou che jia chu jia gu dang. Nito yibja jiachu jiagu lupa ta tuin chong. Jinhe da yib tupchi, nyabchou chi nita chukdo dimja dinchu tuin yu la ta jiab yu pari. Nidu, nzibin kalam takji hibi yuko menkor, silayin babso ni niu chungche lasi so su tong yu pari. Bijin da shanghe, gongdong, zhejiang, jiangsu, guizhu so sanay kagi yuko wa nam duyen nye gui re, ngomsa dimbi pyojong so yuko to juyongo chuk pari. Deyang nzibin kalam takji jie yuko menkor, Lansir yungte nipari. Yoko wa tsui yunglam ta jalam yu pobrang potala da yangzho yungso. Yanglong zangbu zhorong qimu su. Chobu samdi qidin zibar nyungro sa juri. Tengdi lezi jizomzhen genkar wa di qi tang lakwa chunzo. Hefian qingung ki lakwa cere. Nyingzhu xiumki xiangba yudu ta hiran namjel. Rapa rizong ki ceyin jieye. Tengdi pyojo sanji nyamra lezi xiu car.
1: Tering ge doni.
2: Tering ge doni.
1: Kasang kyun bie chang ting na, tering shong wie san zhe ling.
2: Mang zhe do kore kye sa nam, do du cei sun de zhe yue.
3: Zhobu na ba cao kun kan song, ting di bai jo long ting nian ting li kong kam kye long ting jie tering ge doni ji bie le cei nang. Rang ju ji zhun zhe ngui la di ni, si duan le ji da wi, lop zhong lo si zhun zhe la, xie jie xie bi guo dang.
4: Rang jong ji ta ma nyam de ji ne, ram zhe jin zhe qiao gong ji, cong nin ku yu jin de li si dang wei guo.
3: Do xiu qing e ji de zhe ni, do xiu qian bo qia ba de xie bi guo.
4: A chong za ya bu zhou ne, mang cuo lu yin chan ba xie bi guo suo zhe zhi xi yo.
5: Xiao di la gang gang yu de, xiao ye chan ji ni, ru xiao yu. Na qi, mo zhe xin ji ge, gang gang li, nan ba jia wa xie guo.

0: sab chitana mata pa yin, takpa ming, yin ming da pa doshu da, di padala ladana yag yor. Di na pamba mata pa yin chu, takpa ming da pa nga so, chita di, tsinga shi mantabara tengi yorwa, di da pa ji ga pa yin na, ta ta ko degi yor. Pamba mata pa yin la, takpa ming se ya, pamba mata pa yin chu, takpa ming se. Ko na pa yin la, pamba ming, ko na pa yin chu, pamba ming da. Yin ming da. Ta nende ki chere zina, penche doshu su jubi tsinga shi padala, chan la. Doshukun chala njupa, ta dende yoze yaani. Ta yinya pe jina, lungche taliyan rinro la bala trachan cherman roze. Lungche taliyan rinro la, chino chenpo tezo soma te pa nroyu kasa la njotsi rin. Ani nirbo yomara, timo yan rore te. Wencha kon nroyu kasa la rinpo nro taris. La nungpa jina rinpo nro taris, rinro la. Bala trachan cherman roze na, teda darna ane bala lap tezo soma te pa shuk chenpo yoris, njopa yoris, shuk chenpo yoris. Zhede wenja, qir mundu wadu na, o chunun qinpo tezo na yin ki, jan rinpo la kukore nro tak maare isi. Dikin zir, lunche tayan rin ro, nro rwa, bala tada qir mundu, mundu rwa, nro mundu tabi, pinzo doshu zi jibiga tsi, dachi parda ta la dajawa ta, nende yu, nende yu. Dikin zir ta, nda tabi ka, pinzo doshu zi jibiga tsan la jajiga la da, nda tabi te, njada ka tri kola sopa te, mantu bigin njada yorwa, tezo go, ani capshi tupa, capshi niba, capshi runga ri. Ta nda jepo di qirzi na, ani kima, do yurumbu chege sumbi ke, ta lo dra kunjuk tsil, yen xeba, ta te ne jepo gano tsu diyo ri.
1: Tienju cema mandayi tingzin da, lo bun cimi xeju jijin da, jiji cema jibie long ting da, singin cema nan la ga dun xa.
2: Zhezhe la san wu mi qe da li, cong zhe li xie zhong zi qe ju jin, da zhe ki bi yung lo bie chan de,
0: 选择新的部位 Ta zi tong ten la soba teso, tremon la soba teso de kienzen res. Lawa da nye da xa la, zi la soba teso na zhida yin. Ji kienzen res, ji zhida res. Dini kienzen yin la, ani yinba teso de zhida yin. Ta nda tabi linji na, honi ngan su xie ji ge, la ji ji ka se la, yin ren la ji se ya jiyori. Tete teso teso de, ani ten yin ren balin ju ba jiyori. Teta, tre ji nipa ke chani, tre ji nipa nendong ke chani, ani ran sun rabo yori. Pena, ta zi tong zi su jin zin yin la, la ni xia zi su zhida yin zi ya, ni ki pa ka la de, ani la ji ki chi, de la pa, yir ya pa yin na, ta zi tong zi su jin zin yin de, la ni xia zi su zhida. Di wita da, nga ma ka tuen de li, yin ba ka tuen yin xie ku nian zhen wun duwa, tan da da pa la, kia da xin na, tuen yin zhe pa ren ju ba se kyo re, nda la ji ji yin de la ji tan zha bu re, cha tsu ma na bu ji yo re, nda ya, la da ki yang yu tsu yin ba chi re, ta de ma yin ba ka taru, ge pa ri san ji ka, dik tol chi chi sun yore na nyan chun pa la yin yukyo yore yisi, nyan chun pa. Ta xe tanga ngan so ke nyinga la soba desu yon yon ke chi yina, ani nyan tengi jen chi kato la nyan dan njirwa se nji, sungu yore wa. Nyan dan njirwa se yon di njirwa se yon bi kasi la, zo de, ani gansa kanyan rungwa ki ka rong ka sengun nong la, gashio cha dan ka sambi zedung se na mandu, samba ka tsorwa se na mandu, sengi njirwa desu de chiri se di la, po shi linga to ma shir ni, nāndi nidi bī kāp tāndi jīla, āni ngā pso njirwās ikhār, yīchī njirwās, sēnchī njirwās ikhār. Tā tē tāpa gāshu chātān lāso pā kīs nāng sēnchī njirwā tēsū sōma tē, āni shīg jīn lāso pā lā tēni kō chīshir tā pērni, rōwa, chīshir tā pērni, tā mā lā chī tēsē tē, āni kō shī lī tā ngā kā nāngir kō tōtur kō tēng wō rōwa, dō na nāngir kō tōtur sō tē wō rī, nāngir kō tōtur sō sā lō ngā rī. Tsu sa nanjo ku tutu tsu sa wada tenpa ka tenze ka nanjo teso la nga su nyam se kyor. She yi nyam dang nang njirwa se kyor. Tenir tayi ka sara ta nyam tela ya nga ka nyam yori, nyam tena ya li ju nyam yori. Li ju tangde la soba teso li ju nyam re. Nga ka teni layan layan ba ta, teni tema yin ba nga ka nolo ta dhanda nama nasa njirwa teso tsuma ya nang seng ka zedung ten tsuenpi che tila tsuenpar she bala nga ka dhanda nama njen jor keshan nama na hepa teso ya ani nga ka nyam re. Tīngi tīla nyan tsuenpa asa, lada tīki nyan tsuenpa la yin juri isa. Nyan tsuenpa, nyan tsuenpa tīya sāvara shīni giri isa. Tā pē yana, yīgī mīhī dūpa la sāyana. Tā tē māyī pa ngā su tī jīng kākī gā nōna yobī, gāwa la dāng shīkpa la sāyana. Ndā tā pā rin tsuenpa nyā tāmbu, yīgī mīhī dūpa la hībī kāsa la, tsō tē nā.

0: Manda mi bi za tong ge tin de. Su mi zhong ge zhe ge ju bi ye de qi. Nian jie yong jie zhe ku ki. Yong shi qiu bi zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi yi xie ni ni yi na. Qie jie bu de gu du ge hua yuan ni. Zhe yong jie xin kan shi. Guo wa
1: Chubu namba gugan dimu, tata chi jia singgu chobi lingzin de ne, kangi longchen jia ti dong ri zi lingzin, ryan ji xin kang xiba de ri, ngan de lingzin zu xiu xi ke di xin yi. Di ren ge lingzin nu, ryan jia jia ngui mi ren ni xiu xia yin bi, bue jia su jun ren ni, mang ji gu ru ngu zhu xiu jin yi. Chubu zu lingzin de nian ji, bue jia su jun ju zir mang ye la, ju nga do zi lun bi, ri wa yu. Bue jun jia su jun mang chui lu yi ne, ma ren di, lu ngu tong cha ge ren ni tam mer ju wa xie ri. Mere jie seng bing ning dui dang, qi tui ren ni ji rin tang dang, zi qi rin tang dang ding yue. Song xue ye bu yi, su jun lu ji la, ju luen dang, ding mu, da bar xi ba ne, nga cu ceng ming gin zhi ge ji ye dang, du ni ding ba xie zhi. Zhu bu nan ba, dang hui la mang chui lu ji jie gu dun gu ru hi jin yi. Mang yi ne zong zhe ju zhe ju chui du xiong wi, qi nga wi gi qi ju zhe hien yi. Di ya, mang yi par ji ji lu ji la di na. Mere sunja xie yin na yang, di mang ye jie to ma ne, mere di mi bu nang la, guo da zhu jie jie de di ge cha xiong ji. Kung ju, nga zhu jie ju ren na, ren xin sa tu xie bar ngu la. Ge di, mang ye ne, xie cu jie cu wi ci ga dang, ma nang la, rang du jie ju zir sa zong jie lu xin mi jing. Nga zhu jin zhu dang jin tu yin. Tu xin nga zhu, di wi na mang pin zong cu ba dang. Mi ri jie xie cu la, zhe ren jie ye wa jie tuan ba ni zong. Mang ye jie nam dun che kong diwi jia qi tang, nam ba diwi pin cu, sa zong jie tai ki tang, ju zir jie rin tang, diwi gong tur song bi. Zong re ju zir chui, rang ni rang jia tui bi, ju zir jie nam ba xie la ju ba yi. Di da bi ju zir nam ba dir, ma rin su su tang, san ni su su ru, mang du mang zha wa ri yuan na yang.

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི དེ ཁྱི ཕྱི
0: Tende chigi
1: ta
0: cho inda ba tende rido res.
1: Tati
0: indi cho de tane tata ribi cho de tane chungso ku loju de hajung pata rungo. Te kong zumbo o tanda ji cha do res. Tete tata te kankor gi jatang gi kanku lungba la zon pe che wa la tata ribi shabdo de yu de ba tende rido res. Tete shabdo de tsawi tam jungsan da wo tang yana tik tomi gi ta tata kangba chungsan da wo de ta chungbu yo la. Ta chungpo tingting zogo chibi ki ta pe na ngo ma tan de kare se osu na shangshung shirik ki tani ta lungpan da go zogo chi ta cha dhore. Ti yin lu ta shangshung ki shuan se te tong, ti raba tingting rewa chenpo yu tepo. Yang pong ki kancham tang, te so tang rewa chenpo yu tepo. O tani te yin lu tani ki ti ta kare se osu juzar ki chi chu di ta nga rang su piu ki rang ki luksur ki tong. Tene changkaya de zola pena gola raba u deba, o tanda na u kato. Ta chechu mungbo jen, ta tata nga tina la, tata nga jezom tina la, tene chechu naga bji kato na ti deba tanda chire. Ta tangbo de tene rabi zho tang, xion ka tsemo, o ta xion zi, se ta, xion u ser go jake. O teni ka baka kawa, te vijendo, o ngari ka xion di. Ta di nga rang su chi thoma pena, donba shira pe yunbi kapsu, ya temri na zekung da shuwi kapsu tani tata lala shiki tongbu to lala shiki nga dong lala shiki xiong zholo se tati kapsu pena tata tong yu deba tata dong juki nga di yu deba xiong se senyi o te yu deba o te ki lo ju tong tu gore te ma tse pa lala shiki lingbong bu tu se tata lingbong bu chu lala shiki pawang zhelo se tata pawang lala shiki balen, balen bu tu lala shiki nyunglen bu tu o tanda yore Te maatsi taa ti kaapsu lala shena karchi tos taa kar, karchi shabdo taa kaantabjir ku dukar. Lala shena romu jolos taa rimu dhamu bom chawa taa, tani bapchi dhable nao taa, tani ngaa dungju, sumnyi suju, taa teso laso pa taa romu mumbo joli res. Lala shena gong jor, lala shena gong tsewo, lala shena gong poro, taa teso naa ngamu ki tani shabdo ki nongsen dao chechu. Lala shena shon chapus taa, shon chapjir taa ti shon wo ti. Tā kāp tētū nā uri kī tā tētū ngō rī. Tē mā tsē pā, tā shabdū nō lī jōtsā rī rāma rā pē nā, tā ndē tsū kī chēshū tē tsō jē tā tā pēyō kā hlāmi nō lā chēshū tē tsō yū tē pā, pēyō kā rēpi nō lā mōbō jī chēshū tē tsō yū tē pā rī nō pē nā,

0: chebaina ta te koron tebi tone ne so chere go ho ji ha ja nelo da ta jumsin da pangda ta tene kaso che kejan de le me to nyamji ka la deba ga ta chin ne yo mar go deba sa ma ger gi to da are ye na shimjo se je te mere che da rene che gen gen khur go du dewa yo ba ta da jetan ge ta mala re pa la raba yo ba te to tene phacho de ngabu ta cham cham ye da raba cham ge te so raba yo ba te so ne dewa mar che shi ji mar go te raba or go ha ja mala re be ge rabi chon da chi sordo to ba tene ne sordo da ti char to tene mala re be nam tar no la ma do la te to re ge rene so che no tong to ma do ta te chi su nga ro to ten ten ma ji mala re be nam tar te ya mala re ba ko sha na lo sum ja le la rim bi kap so tene nga ro to tom nyong ka her ka rubi jin ji ki tele ma re te indu te la te to normal shimjo ge des zo jin ba ta da re ta te shimjo bi ke ja re go ko to chulo te mo to ne so so ka re na te re Tati indu ti gantana la karese orsana, malaribi ka loju ngomal ta, ta ta ta ta tsuma, yimbar yibja wena shimjo wena ya. Tane rabi shabro tong malaribi balandewa da samsam tre masong. Pongo masong, tan jay masong, kanyi ngan chamdo la tata ti kap she bikap so, kona bal tati cha la ngarong ke te shimjo che bikap so, tane malaribi raba soto bi ke tane netson tong masong sa. Te maho ba che na bal, wane tonne ke kunyu lungyu, ne lo da jumsen shimjo ke tamlam tonne che na bal, kondo wadi wana, che na bala gungko che te, nga la gungko hajong che sara. Yina mantong wada mantong ringa, tane shimjo ke tamlam shi yungdu nana, tati pala ten jan treta wot, tane netson, kong zenbo, po chobo, tanda tong maa song sen, o tanda sha jana wuchong. Ta mala ribi nanta kono taungdu, jatang ge te karise uri sen, mala riba da jatang da ta te tanda chi rup top chi, ta tanda chi rido. Te indu kong ra wuchi na tong maa da ta pe na ru chungbo yinba, yap mala shirab jamsen sewa yinba. Te chungdu la da ta te tene tenjo te so tango tap kap te du ki ta bombo ke yung tong chojar se wanda wo ta tende bombo ke lama mumbo je tenja le re ta tanda ten yung du di kap su ta mala se ta ta mala de ma ku mala trado te yena ya ta ta ngone nga ta ta shamjo che du pache te ma ku mala yin sa mara tome tu na ma shamjo mala yin sa re ten so jimchen kar sa na ta ta bombo ke pecha ta te du na wun shong shong ke ta ta shong ke bong ke se du kap te du ki pa so ke ke yuki no to mada wa nye re go ta te che yung du te che du ta ta ma shamjo mala la zu le na nang kwa se re nang kwa la Tā ngōma lāma tsā chīmbō, tā jīwa tāmbā tsā chīmbō tē tsō la bōngbī kī tātā tē tsū tāñi nō la nāngkhīn cēn jīn dā mōngbō sōr tā rī, mēng dī. Tē yin dī tēn tēn pā chē mā kū mā lā sā mā rī, mā shiāng chū mā lā mēn rō sā mā, o tā ndī jīn sā sō nō chū chōng. Tā yōng gū sā ngā rōng tsū kā rī ur sā, tā tā rā bā sā jī dī, nē tsō dī, jē nī tā lā mā lā rī bī lō jū nō nī zombalan shimjo nongla ratu tongkhe ke tende kongyu longyu tende kwantong che ju de hajong kaka chenpo re da. Ta di tenla tata nga rong su dra lo tongje tenne de rapa de reban jo songne menro sangsang, ta di tokpa chenpo re. Pena tata nga rong su sol zo du kaksa na sol la sol da wo chi ina su zo torgo kamba kakwe su, ta su. O te jenjo la re te ngune dra tongde sa tongde re. Pol zo du ta pu zo re pu. Nē lāma lā pūtōng lē zōrī, ngō mā yēm rōng dōngi kē dāp chūg nō pāshī pō lā pō rī gō. Tā lā lā tē zōrī, kāmbā kē tē. O tē, ngō nā chē nō tā lā, tā rī gō. Tā lā. Yē nā yā ngā chū kāng kē nō dā tā dō tē zō dōrī. Tā nē rō sōng ā tē lā rū zōrī. O tā tē yu yēn dō bā lā pī, rā lā rē. Rā bā lā rē sō ngō chō dā gō. Tē ngā chū lā sī kē lā tē rī dō, pē nā lā dā dī sā dā tōng dō. Pē nā nām jē lā nām jē. Chal kongtang la chay kongtang. O tenri dawa ta mongpo chi, pe mongpo re tata. Ten yendu nga tsu nda tsu, nda nga rong tsu kane dra tuan tong chay tong, datu ki yikin dra tong tani, yewa chay na mato yung samari.
1: Ani chi tsui mi le su de vre se ya di ina chi mangchwe du shu yun re chi cha bar bar.
0: Ya so.
1: Da ti ina chi kongtang long si chi, xie ya mebe su re chi cha yor bel ke la.
0: Ta ti kandar jang nga tata shu yin. Teba gune ta mla rebal teba ya te sortu oje re saune ichi zu jena dendo ta te mondi zonda chando sari te jumse karsana mla reba ngone tonen ta te sortu yu chav yu na ta mla rebe namtar nola sebon kukure te kap te du gune sortu sebo je ha tene karsana gongu dregu ta ndegu rego ta tanda degjum mando ただただばでにまて。じゃだるが感動もぼしれんだ。じゃだてびとね、もぼじ全道て、しょじょくたらんとんだがそてばぱじゃねるご。てばかりいないいるご。しょじょくばちんのにしてばぱじゃねてね。しょじょういごじ。いんさ。てばぱじゃねがしょじょ。ねとねたこのよ。だりべなのばしなてのりかそかじたんだまだおれんだおてと。ねべまじゅねてのそんやと、もぼうでりてとたんだおち。たぱんだじゅんせこんにな。たなつけじゃしとと。ここんじゃとと。
1: 他对每次都呢，他的马来西亚是，我们不接的，接不来。他真的，日本过了，说多话的怕晓得，真的差，下不就真的，我们接大错么的。啊，没事。他可惜个去，可是说什么，就老不接就接那的，就嘛，可是接不了，老话可是接不了，全部可是接不了，现在的，这个都是真的，他的马来西亚老不接有啥子了，拍么多的啦。
0: 말아레바 Tene mala reba bayo son wuna me mishi kashi ge pepe re zendo, kashi ge pepe yo mare zendo, ta pepe yo jongro me joro. Ngo jang nga ma de tata shen no ne, shen ge shabro no ne nga ma de tuyong da. Jene nga ma te tuyong. Nyen tata pema ju ne ge ta lo chik tong la za ge lo ju yor ko. Ka ju ge tenpa de mala reba de lo gubja chun ju ge ja re ko. Ta lo chik tong kong ge ja no le, chik tong jan nyen ja no le, ta te ge ja taong du. Tene te jibi che u la na nga ma to se ma da. で、まま出てどのさだったね。でね、そう、バイオルメでただまらればペユナムシ、ミナムシ、がまペジュトンウナムシ、ミナムシ、かんたじがまで、てじにちょんちょんとんじまだ。て、ほらペマジュね、てのわれまち。て、ほんとんばしのてらおととんじだ。お、で、だんでてち。てね、ジャパシメンがたたたんがやなとんせかし。てでからさん、ちゃんとなんけなじ、たたんせんのジャパたちゃでばとんじだ。たたんせんや。ジャパせろ。じわおたとんじ。 다당아주 니바데 나두다 레차 공부여 봐. 그거 다다 다 이렇게 좋은 차별에 몽보지 로모와 그 배주 동도 몽보지 동도 로모와 다 강가오도 밤주 강가오도 소화 강가오도 대 대초 그 그제 대초더네 리드 리드 비가 나 봤더네. 다 레 라세로 레 레 오자. 너네 좀 봐. 대 강비 냐자세 저 이거 다 나 좀 늘려 냐자세 대 공주만 대 봐라. 냐자 대 대 가르쳐도 그러잖아. 대 냐자 대 개반 공주 그 냐자 더르베 rāpātā tā rīhā nōjī jōngdō rīs. Tēn ngā chū tā rā sētā, tā rā, tā rā, tā rā, tā kā tā rā lā rā, tā tā tā chēkī tā nō tā rēs tō nsōngā. Unā chē nā tā rā rā gō, rā lā rā rā gō. Yīnā kā nē lō yun bī kā sē rēs tō yō mā tā. Tē tā lā tā sā nyō tā tū rībē nā rā njō tē tō ngā bō tā. Yīpā tā kā rā sē nā tā pā jīn jā wā rā pā jīn sē rā. Pā jīn kēn bō gā tā tā tā tā gā rāpā gā tā gā nē mō tē sā tē tō gā rē zō tā. Tā sā tū jīn yīnā tēn tēn kō rā rāpā wā lē tā chū tā.
1: 这个日本我是过日本没那这这我理解个是这上土里过呢那历史里面嘛都从朝王嘛的过了不从小宋里面的第一对北京看不长日本内蒙的啥土过来做大日本就这个大日本去呢公路过了大日本的啥他铁路路路大家土过来做的我大铁去我爸的我王说日本除了人口松下把过日本中路有吧中路说的过我就江路江路江路说的炸了江路说的哦但日本真的江路说的吃的大口
0: 他才忙才给一万袋子的嘛都可惜买不着我就是可惜才能到就是刚到这口才能的嘛才能够可是把这个这话谁的工作哦提车多的主把的拉西江可以过了打打拉拉住打拉西江可以打的工作学了我了我们搞不中了的他我们搞不中国的打打我中国搞的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的 ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱫᱮᱵᱤ ᱠᱚᱱᱟ ᱨᱟᱵᱤ ᱜᱮ ᱨᱟᱥᱤ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱚᱞ ᱛᱟ ᱥᱮᱵᱚ ᱦᱟᱠ ᱠᱚ ᱥᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱫᱚᱨ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱨᱟ ᱵᱚᱱᱥᱤᱱ ᱜᱮ ᱠᱟᱱᱪᱟᱢ ᱥᱚᱝᱡᱤ ᱜᱮ ᱪᱮᱪᱩ ᱨᱟᱵᱤ ᱠᱮᱵᱟᱱ ᱫᱚᱵᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱨᱟ ᱱᱟᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱮᱯᱪᱩ ᱢᱮᱞᱮ ᱚᱴᱟ Rigo, Nabunda, what I already did, Jumala, what I already. Tarabarigo, Jota Lomo, ra. That's what that could say, Redo Jerigo, Mobochi. Rajundo sorta Angolata, Namata, Sungo. Gonta Jucarina, Rabashi, ten in the Babalet, Reba, Shinata, Rasa Repa Dolici, Luju Kunto, Cedin, Tatia, Luju Kunto Bata, Cedin Yicha. That killing a Gicha Gulemare. Timadoba, and yet on the chains on Nichuluk to the Kiri, Nilamak to the Kisu Senna. Tete nip pamak durip shi san, tate ta machu jamare. Ti yin du nordu na te lo ju kong tong kwen, tse da ding kwen. Tende yong keng ngun ke na, te raba ma to reba du jide ta kong jie to ma das. Ta te nga rong kishim jo wale ki kachay. Ta yenda kishim jo wale kasi kong jie liku nyo ba, kong tun bo, kong to bo tanda wuna. Ta te, ta te du ke len jore. Te du nung go to kachay shi jire la yi tol pap jore. Tende, joto kal chab jawa je, tende, kesan tong bo kito, tende, shi cho ju tanda jire da. Tata tezo nana nga zu kaisang tongpo wema we koma to ngune to nga ngatsa kala mde tawa jitong na nga zu pangta de bade tena la tane tsabu guna lamba palewa tongmo guna tongmo me de seba tome wachi tana duyuna yagyu rahma da te mara tsadu nekab tena la ka zonan duji tanda chiri da tenso
1: Gela ki rebe zwa yi cikxie ji kanche yuwe si ji gyaje senzo lingye le ji sisi sinang ro na
0: Lasu lasu lasu ta reba si ji de ta jatang ka tante ta tata reba wu de taubay si ta nga zu jakil taubay si anwa Wa ten yin du rabi zwa le cikxie ta mongpo wu tar da tanda jatang ka reba si ya de shabro de che chun zo mo pusong tso bo tante je re si nga ka tari gondu che le shu ju chungo Ta ten yin du pe na rabi zwa ka cikxie nga de ta pen chong du ko le yin amare Ta ten yin reba ge bu shan na re si ta Kodu tsawa neji mazon le balo demdem sta. Ta te nyechuk chenpo goda. Kome chungwa neji mazon le nyamon chungchuk. Ta te rabi chode dare dare ben chabje mada ta. Ko nye hajung nyechuk chenpo. Lakbar to dare nga zo shi yungdu mzibi chehu se ta lo chungchuk. Tane pomo mzime se pomo mo lo chungchuk. Ta penna panna pache jamna nga temi ke Kora jam nandra, nilo jam nandra, pomo nganjor jam nandra, temi ki ko kare zuyo suna, hajun ki ta zubo de ta kongta nyencha tobo chi kota. O ta pandro kongbe tabja zilis, ta di zenyam di jencha ta, ha legu bi ngoma ngatsu ta ta zunghe no la ngolo se mo mongbo jo re. Ta deso ngore tena lawre rase ta, pe ta ngode zenyam chenpo yo ba. Ta tari ngatsu tu chawiongde pe na, Pandro Gombe Tabja Rilis, Ta Pandro Tsonong Chagurwa, Pandro Gombe Tabja Rilis, Ta Ta Hajong Grintong Chienpo, Pe Mesipi Ti Gartab Da Nyen Chok Da Chienpo, Tsonyong Gombe Trijja Rilis, Trijja Rilis, Wa Ta Tanda Ga Nyen Chok Da, Ta Ne Tiki Chichu Pusum Chobo, Ta Ne Tende Chi, Sali Silin Rujja Rilis, Ta Sali Silis Ti Paro Tana Long Demnyo Chichu Mobo Chi, Sokur Sumchi Lugja Rilis, Ta Ne Te Yon Ko Sokur Sumchi Seyong De Zomdong Tena, Tani nga zo so te zo ten, zom te zo ten, o tati che chu de rigo. Zima robu rabja rilis, tani zima te zo rigo. Robu se de nabu rigo, robu de rabja rando li. O tati niki chi, che dordu na lukun chung ru. Tani te yin kartab. Tani yinga tani zom dong, nam jor ten dong, gombi ning jo rigo. Bamba potong te zo nyam yo ba. Tani nyam zon so la rewa nimbo yo ba, tanda jire da. Ta ta dong pe na, Ta te sando yondo, ta ngoma nga rongzu, te ke ta roo chi longu tangyema tu zub yindu, ten ching ke reba chi ta dendri wena, ta ne shabru jawle re se na ta dendri kecha ore. Ta te lo ju ngubo re, ta ta ya tundu wena dendri zo ore. Ta te zo du ta ta sa yare mampa li cha cha towa yo sa sa. Ta nda cha cha towa se du ngoma sumba cha ka towa se na, ta nga zu chungbu kor de sumbi yo se re, sumba chemshu, shele jakar se du zedo o sa ka tene de zo re. Ta sumba ki teka te du pun de la kare se ori se na chak towa, sumba chak towa sa, hajong ki zanbo chi, tani mwame tamchi, tani pa nong, hajong ki nong ba. O tante chi ki te se ondu, sa yari mwampa le chak towa yo sa zo, ta bayad ko pata jamba towa le ta chak towa yo sa, ta tani ki zanbo chi. Na ma le ma de le, nam chi kawa yo sa. O ta ma ma de le, ya mwampa le, o tante ki che chu yo ba. Tane te zo tsa tu ta jik nchang ba de sa chak ba yi chos. Tongpo ta nga zu san long yon no mongpo jik reba de pe ju tong li ki kaya da. Ta aru reba jik nchang ba de sa chak ba yi chos. Tongpo sa chak ba, sa ba chak ba de go di chos. Nyen chang ba de sa ndowi chos. Tain nyen ba chang ba de sa de ndowa, sa ndo yon dor. Ta ten ndowi chos. Suam chang ba de sa ku nyong ba yi chos. Ta pe na kong ba xing san da wo ta, mi se ge gong san da wo ta, mongpo tse so na, ta tanda ge chos. Si sa ndo yon dor di che chu yo bi ten da, mong tong song do lo. 但红队打打个打打兄弟，然后常见嘛，然后常见嘛的，这多人家蹲就蹲队落了，在篮球这边更加多。他对老军呢，等他来的，对印度，他这多人家蹲就蹲队了，篮球才送人呢。他对对公巴等他就结果的，对老个被那这多人家。阿不见咯，像那竹椒咯，我等着见了，他来把他差不多给讲。这地要被马子顶红，他也老就碰的，他等于我做想象的，对面个人呢也那了。他等于我做别个全国在做，刚家都是了头发难洗，这人那个总共在做也想象的，公家都是了头的吧。我他老的呢，别个弄个巧音呢，他人那音呢，我他土沙呀，我的宣的，他巧人那就咱人那宣了头的吧，巧音呢，他俺都当初看不过么，怎么用弄头的吧？我等那那就得打的。ती कब से साथ भी जिनका चुंबो के नौने रेबा रेमो बोये बन नौने ओटो रेबा दो जिता ताते दिन दे शुनो ते के तने चौस नौ ठंजे में गोबा जिन भी कब से नोबा थे तो कौने रेस तादो राजू कुंग चुंबा टीम भी चेतो पम में भी जेमो ता लॉम में भी गंगा जमें सर ता पम में भी जेमो से जेमो तो ताजी थे तो पयो मर गो पम में भी जेमो तो तने गंगा ला लॉम मर गो लॉम में भी ता गंगा जमें सर ता कौन लॉम लोजू में तो शेजी में तो जमें सर पो ओटो ता लॉम ओटो ता इंस ता कंदा ta loju ta tane nelo jumsen tane kong zunbo us ta kong zunbo us sewa so ta mungo to tane jewa ta tuwa ka tane karwa tanda mungbo ndo us o tanda yin la su tiko tanda yin bo
1: Nase, an kien yung zhong zhisi la tiri ngan zhengi jinti tang lena o nyingi ni kating che shugi ma se le chin che yin gen la gen zi jing ka ya su xin ge be min dun yan shugi yin
0: La su ka di che, la su
2: Zhubu nan ba, tan di zhuan ji xin kang lin chin shu zang dana jia jing yin Lin Qing Jie He He Qing Gun Ke Chung Zha Da Nian Zhuan Da Zhe Pei Zhe Su Xin Ke Di Xin Yi Da Ya Mu
3: Xiu Di La Gan A Yu Du Xiu Ye Chan Ji Ni Ru Xiu Yu Nga Qu Mu Zhe Xin Ki Ki Gan A Li Nan Bar Jia Wa Xie Gu
4: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: Dengen nabazo, Nyujun siwe rayon sibi lenzen na, jada nalan sibi, nyinti jundu choyon de, lonti dugor de jesu siba de tonji yinbi, senon yubashi. Derenke lenzen na, lonti dugor de lewa chuji de tonji yin. Tienan zo, chenbi zionge, jamon si zionge rungu nguzu shantin shen doi chong, sozor debi zaka me da, shuka ke daba tang nyandar sha che, sondun shan chong, ki lin ken che, daba zawa ni shong mi bi go diri, jala lonti dugor de lewa chuji de sen ro.
1: Lamo, che je ma pe jamo shi ge jo, hi gi ri.
2: Ama, nga pe jamo shen do me, nga taso jan chi nama shi ge.
3: Jamo doma lo.
1: Bomo. Che kalen nyong te, kason ke nye nga chungzha pe do sa sun ne, chunong la tanda che pe ye nga ma za he ma yung. Ngi pomon de san lo chi yong tong he ma re, che tro ma long.
3: Jamo doma lo, che kono re, ngu ma xe na, la me nga lo ro xe zi re.
1: Che sun ne, kuy ya pon ga xe kuhu ne pomo kwa yi la xin. De ma tse ta gamba jen xe chi hu ne pomo kwa yi la xin.
2: Ama. Chu mon jo chinyel ma de mo jo sona ka sa gna ma chin jo le ye mon jo chu chme
1: la mo yo kya ma ji po mo khai mo ji le su
3: ja mo do mo la tu ja chi la mo chen ta xian na nge che le tu ja che ho yi ye ma nga rong che le de len ja sa ze u
2: ye ji mo du de so ma ya ya da xian ma yo
1: po mo ta ya mo so che ji
4: 陈佩勇给加马斯勇个中国女子先知先得讲所说代表入卡米达小卡个大巴当年这些给孙追贤讲开连给这大巴早晚的兄弟巴士加上当杨金平给我用一家能他上就我当你们云南从康的秘书杨金平当加上你了说话兄弟巴士
2: 那么请俺先生我是一你去家了的可说
3: Lamu, nghe xe nhu, chú xe ngu ma yó bó rì.
2: Nga là tuy ra xe mkwe, nghe chú rì nù mẹ. Ta xong.

0: Rinpoche.
1: Rinpoche, hua yi ngay ni song nin zhuo ju xie yi lao.
2: Mo shi lao. Chien zhuo ne, ga zong jiang zhu se ju dan yi.
1: Ngay hua yi le kan lin xie ca, ga zong jiang zhu nong ni ngay lin xie na. Ngay ko se ju men.
2: Lai jun zhe la, loa yue ma zhe. Mo shi lao. Nghe chi xie dong de rong sa xie ne zui bi lang lang ke wei xiang ju xie.
1: Nghe rinpo chi ga chi san le zong yin.
2: Mo shi lo. Nghe lei zhu la chi dong hua yi gen ji nghe nang ba zuo la sa xie ju yin a.
1: Rinpo chi la xiang ju he tu jie zi ro.

0: zödü chungka hoje changke jingda chimbi jong ji zambu nga gorwo jadi nalam che junta kholen che dalon chana yang dawi zenzo tang shuzon changje gen dun da zhongwa mare jia lana mi bie nin de li mare kha ga chongbi wa che xian kun ta ju de jie wa di rengu ma zhong ge ngun zu wan jing ge lin xuan tang nong sa tang yunnan si chuan bue ji jie qiu si tang ban jiao nian de zhe ni nian ga li la bi ngo zhe jie
1: 처음

0: Böjji yongzha nzambu lingla chep. Nzambu lingki nyamnaang böjji choro. Konyi ni tata sen yibanda na, Böjjion longchi nyinchin li kongja kongki longchin re.
1: Aki utoga gasu, tanda se yongga kyo me rosho yu. Cherin da tumpi goni, nyongo kisi shigu.
2: Chubu namba gugandi mo, Tereng kalin tsino, rangja jie ngui mi rinni shuja yinbi, bue jie soju rinni mangji gur ngotu shuji yin. Zhubu zuo lin tsin de nian ji, bue jie soju juzer mangi la, ju nga do zan lun bi, zhiwa yu. Bue jung jie soju mangchui lugi na, marendi lo ngu tongcha ge rinni damar juwa xie zhi. Marai jie sangbin nindu da, qi tui rinni ji rin tang da, zi qi rin tang da din yu. Sonshio ya bu yi, su jun lo ji la, ju luen da, di mu, da bar si ba na, nga su ca mi ngin chi ga ji ye da, du ni din ba xie zhi. Zhubu nan ba, dang gui la, mang chui lo ji ji gu dun gu ri ji yi. Mang yi na, zong zhe ju zhe ji chui du xiong wi, qi nga wi gi qi ju zhe yin yi. Di ya, mang yi par ji ji lo ji la di na, ma rei sun zha xie yi na ya, di mang yi ji to ma na, ma rei di mi bu nang la, gu da zhu ji ji di di gi qia xiong ji. Kung chu, nga zhul jie ju zhen na, zhen xin sa tu xie bar ngon la. Gai di, mang yi na, xie chu jie

0: 오바라 망초도 동린시비 지지레 디달라 세와인시 디나 두미디 만난지 지당원방 힌칸데바 강이나야 문제수 개벌지 무용아 최로지 섬륜도 시쇼비 초가지 셀라 초기 주전디나 된대된지 게다 게주 춘바르시비 예지전데 다와이 로주 파지노 소준디다리 망부시 마냥버라 준진시여라 신중가 망추 뒤진진지 토라야 파지숑여 나주 종제 파지제 로주 티니히나 뒤미 뒤진다 뒤미기나 대잔지 제기 장긴다 종제 장긴 딘바세 미바라 체니 딘다 준응 퇴제다 라로라 흉버지 제바 조송생이라 dili rinjin zika dang zongre ji qi qi to zang dinbi, dadi namba di iti parji xiong yin. Bina, zhigong himi hi zhu, zhigong lami chintun ka ji himi yi. Zhaxi gi cin chua, ni chu yu yi po zhang, ni zang di zhung zha gara, lo bian bian mi zhun ni. Zhiti xiang chu lun chu, xia gui pong zhi nin ba, xue ban ji ding gui bu, pa ba lu zhu zhu ba. Zhiti ya gar chue zha, yue ye gung ga zha wa. Sini nanji juni, diga rini po zhang. Hya zha langqi leng zha, lo zha singin jing zha, nui zhi chui zi hiang zha, xiang zhi yu wa tin zha. Hyo rong zang chun ngui mu, yung zhong sa la nian zha. Zi hing long da ji bi, gi cin pi sun cu su tabu, gi tui ba zang ji. Ma nanji mei lang du, zi hing dan na do bi zhi gong ji yu jung cha la mar hi la. Bi dun ji yu zhur cang hing rin ba. Zom jie gui ba lai ba, du mi du jin jie yi dan du na, zong zhe rin tang ti, nang si qi bar yue ba. Di yin, zhong a chue bi yi, la si nin de jie wong gul yi su mang wi, ri zhe yin hi ju mi.
1: Ma lu rin jin se li ta ba di, qiang xin hong ni chor na, pang bo ri.
2: Zhong ge la nin go wi, nga zi la, long xue me me, zhong xi yong yi ri.
0: ཁྱི de yuzhe la zhuangtang dang zhe ge jinba ma zi luo su dang dui bi nu ba yang tun bi mang chu du xi wu gen xue cheng mi ge bu xi la gong zu dun un cu wei chu nan dun pu song ji cu dang ju zhe ji lei su dong wei mang chu zong yin na qi qi chu yue ba xie de ju gui su bie jie chung yin na zhang bo dang nan dun ju zhe ji gang ti ni me zhe yi su jiang ji me tui bi tu ci jie du lei yue bi dara chung yi xie da bwajia chung yi sung zhe ji. Sumba, dadi chira chung yi la jun a chung a nang ji. Gang zhin tu tuwi so xie yun na yang, nga cui ji ji nam duen da qi xue la lei bar san na, zhang gar tuwa xie di ni ma yin par. Di na, tong yor da yi ji nam duen, tong kin da tong yor par jian zha wa ji la duen ni, gang tui ji wen chang xie gui ba xie yin. Di yang bi na, tong yor zho ba la. Yi zhe zan nan zong ba, yun zhe chun nan zong ba. Zan na chun nan zong bi, zhuo bian ni zui di wa. Zhuo bian qi mi lu la, no bu mun dou ma song. Ya gu zi bi xiu yu ru. No bu mi na gang yin, da bi yu er jie qi qi dan tun bi zi lin ba dang. Di yin, dong yu er pa la, dong kin bu chou ki. Po jia chung ge da bu, mo jia jia yi da bu. Da ge yip qin pa la, mo zang jia yi zheng gu da bu. Dong kin dong yu er jie zhe wa mu chou wa ru dong na. Ni la dun qi wi. Chung zi la, ngui su dong lin xie ge. Yu du la dun gui bi qi qi yu. Duan na, zi gui yi na, zi gui nang duan da qi qi la di ni sa zung xie ba xie yin bi. Yu er ngi zi qi qi da jua chung yi qi qi yu ba ma zi. Mang su la hien ju so la, ju qi rin tang yang qin bu yu. Yi wa sun ba, za zi. Za zi na, pung min za ju ge cu wa ju yi ri xie bi. Mang chui jie nian zung yin dan su lin ruan yi la si wa yi. Di na, lo ju jie du gai su su da ma re su su. Puminza jo tsuwa dan, zi dung ge rin tang, nin zhe dawa ji cun bi, mi lung dabu yin bara hi chu. Mang yin nu, san lu dan jo zuru rang yin to zan li bi, za yi di, nang dun zu na. Li mi ji zi dung la dun ha dan, di tang ge zi dung ge tsuwa rin mi qi ba yin hing. མ རེ མང པོ

Kondo Lengwen Zaji Tidale, Dindro Joyurna, Norji Shobata, Wang Chiwase Mangibara, Zedong Dinla, Poda Zhenwa, Pinzui Lotunla, Singawase Yingubata, Zedong Gijana, Norji Winayang, Mutsi Tajun Tala, Digi Siba Yimba, Niji Jubi, Najubi Bai Chadang, Shunjaji Ninja Tawa, Chun Toba Masi, Kunju, Ranga Dindro Dan, Tower Jui, Jiwada, Dido Gatawayang, Sibur Chun Yu. Sibu gang he zanwata, gang he ngiba, gang yidu unwata, gang yidu maungwiti. Mare susura dada riyo la, duge susura yang, cike mandrawa riyo. Dungun jie zuwi nu, mare susu tinju joyur jie sibu la, cike mandrawa riyo jueba dina. Mare di, ninje tawata, zichwe tawata, tunba xe ngiba masi. Zaji di nandun jie, ngasi cengmar chibi, mare nangin da, duge rangin hyuchir dinba na. Zaji di qi qi qi qi qi xin yi. Zidong lan juwa ma dong war jubin za ki. Di na guo qi da bar qi qi xiong na yang, ping cu ji zidong da din ju mi ji, ta xie xie bar jubin za ki ji rei di da yi. Bi na, qiu mu yuan na jiu xiu, ba le yuan na chou xiu, nga dan qiu xie wun bu, jie jiang qiu ji ma ri. Ri zi mi du xia wa, gang dan qia bi ga xia, long dan bu yu cui jiang, mi du de ma mu niang. Sada rimu sui bara, li su labu yinzhu. Sin duin za sin rimu, sui jiang sui tun mendo. Rengu kawi ga jiang, ri xiang gu ni yongqiu. Ri xiang qiumi ga jiang, gu zhi dang ni yongqiu dabu, bi duin zha qia la, jui cai nong er qi wa. Kun jin dan tai zui jin jin dui qir din bi za yin de ne. Qin zang dan xie cu jie ga jia yi, nin zhe lan long ga wi, nan wu po mi kun jin jie bu zha dan tai zui jie dam jia yin xiang. Dili, gaibar chi xiong yang, zidong lan juwa ma dongwi nga zui pi ngin dui dang la san di tong tui. Pin cui zhin le, rang ge cui qi dang yong na xie cu ji jin bi zang da ga ru, ni gai ka zhe ji cu wa xie gui xiong wi dui ngui di la di ni. Nga zui pi zang da ga ru, ka zhe wi xiong na dang nyang zong ji zhi go, jin bi xin ba ji cun bi za yi mang bu sa zong xie ba, bi na. Bu mu yin chou la mu, tou xin xio wa ma nang.